0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Paayong adlaw, mga higala, ani-ano sab si Mami Joy o manapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo sa epektibong mga produkto sa Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine, Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Mga higala, kining Yaki Liniment Oil, makatabang sa mga taong workaholic aron mawagtang ang kakapoy sa lawas human sa tibuok adlaw nga trabaho, physical man o mental works, mga higala. Kay ang Yaki Liniment Oil makapalami sa imuhang pamati ug makapahuway ka og tarong, mga higala. Ang imong himuon bago ka matulog, pagpanghaplas dayon sa Yaki Liniment Oil ang imuhang hunahunaon. Paplasi ang imong likod, mga baties o guban pang parte sa lawas. Ang aroma o therapeutic claim ni ini, mooy mo pa-relax kanimo. Mas maayo usab mga higala nga ubanan nimo sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement tungod kargado kini sa nutrients nga makapakusog sa immune system o resistensya sa ato ang lawas. Nasinatian na ba nimo ang ma-stress? Kung daghan nagapa-stress sa imong kinabuhi, ayaw gyud pagpadala kanila. Kay ikaw ang kaluoy, kasagaran maapektuhan sa stress ang utok, ugat, kaunuran, kasukasuan, kasing-kasing. Tiyan, ang atong atay, ang ato ang mga tinae o ang reproductive system. Ang pagtambal sa stress, depende kini sa mga sintomas nga makasinatian sa pasyente kung grabe na kini. Apan ang Yaki Herbal Capsule, makawagtang sa stress, magamay man o madako, inubanan sa paglikay sa sobrang paghuna-huna in tawon sa mga problema. Pagpahuway o eksaktong pahuway, dali ra ka na mawagtang ang stress. Kung kanunay ka maghuna-huna sa mga makapastress nga mga butang sa imuhang kinabuhi, wala kay maayong mahimo, mga higala. Kundili musamot lang ang imong balatian. Mas maayo nimong himuon mao ang pagpahuway o ligunon ang pagtuo sa Dios nga makagagahom. Kay inig mata nimo gikan sa imong pagkatulog, mugaan ang imong pamati, makapaminsar ka na og tarong. Mao ka na mga higala nga ingon bitaw sa Ginoo nga maging maalampuanon kita. Kay siya ra gyud ang labaw nga makatabang kanato. Dali nanganak og wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Itong pagbuntis ko, hindi ako panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Ang dali lang itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Liniment Oil.
3: Aha.
2: Tapos bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Liniment Oil gihapon.
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Kuan po na po yung katol-katol sa lawat ng ublokin na buyang daw.
3: Tapos?
2: Yan na po ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka manghaplas po?
2: Kuan, nagsahay, bunsa, gusahay, suhapon.
3: Kung sa gigamit yung manghaplas?
2: Yes, well.
1: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
2: Yung ang akong likod, sakit daw nga ito katarong ang tulog.
3: Mm-hmm.
2: Tapos mga tulo na kabulan ko kong binala. Ang sinugdanan at ito, nagbawang lang ko anong buntag sa iyo ba? Hila ko sure, kibili naman di ko palihok. Ang Yaki Rabi nakatuan sa akong likod.
1: Muna nga buot na mo masayran kung kumusta na ba kamo. Nakatabang ba kining atong programa kaninyo para protektahan ang ato ang maayong panglawas. Kung unsa man ka na, palihog i-text lang sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaing salamat.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
6: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Anim na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, napakainit ng hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao, Kidapawan makilala, o ingon man ang tanang mga lugar sa Kabakan, Matalam, o tanang mga lugar din sa North Cotabato, South Cotabato, Davao de Oro, Davao, Digos, Davao, Del Sur. Ayun. Kumusta po mga ka-joiners, mga nagasunod sa 102.3 Joy FM. Okay, ingon man ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Kumusta si Roland diha sa San Isidro? Ang atong maabtikong nagabantay sa ato ang meron dyan. Kumusta Roland and your family? Sa tanang mga tigpaminawan diyan sa San Isidro, Davao Oriental, Katiel, og tanan, kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental man gani, no? Kumusta po mga katipanod? Sana po ang tanan iyan sang madayo na panglawas. Sa ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM, sa Pangil Bay, Misamis Occidental, kumusta po mga ka-joiners? Kumusta ang ato ang mga kaumanan diha? Oo, si Rin Sumalinog. Tama ba? Rin Sumalinog. Ano ka ba? Hindi ka nakikinig ng tinig ng bayan, Pomelo? Maana, kay multa, ana. Asa ka ka paminaw sa balita, inigmabuntag. So, sa ato ang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur, ang nagapaminaw sa 99.3. Wow, FM. O, ingon man, ang ato ang mga ka-joiner sa tingog naman unta ang glan nato, no? Pero ang nangyari? Oo, sana maayos na po talaga. At salamat naman ang mga taga-glan, no? Na tinamaan ang husto ng lindol sa mga nakaraang buwan ay medyo bumabangon na po mga ka-joiners. So, yan ang magandang balita. Ngayon po ay August 12. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. At happy anniversary po sa lahat na may mga anibersaryo. Sana po ang lahat nakapananghalian na, sabi ko nga, at nasa magandang kalusugan. Dahil sa napakainit ng panahon ngayon dito po sa North Cotabato, habang binabaha naman ang Luzon, nahala mga ka-joiners, init man na o ulan, kinahanglan nga mag-amping gayod kita kanunay, ha? Ilabi na kay karong panahon na, grabe, nagkaguliyang gyud ang ato ang panggobyerno dinhi sa Pilipinas. So, kaysa mag-apong taana nila, maningkamot na lang tanga, inig na ay ulan sa atoa, kung unsa ka tong mga tanom nga musukol og ulan or init ba, paningkamutan nato nga makapananom-tanom ta mga ka-joiners. Maurugyod na ang ato ang masaligan, ang ato ang mga kaugalingong paningkamot. Kay kabalo ka kanang mga ayuda-ayuda, oo, mo ayuda lang na sila o kung ang gobyerno adunay mga panginahanglan sa katawhan. Pero pagkahuman, ala na. So, mauna nga gikinahanglan gyud ang ato ang paningkamot. Although, maraming mga kumpanya ang nagsasara ngayon. Siguro na balitaan nyo na ang Semirara. Oo, napakalaking gold mining na yan. Nagbawas kamakailan lang ng 462 o 72 ka mga empleyado. Isipin mo kung ilang pamilya. Oo, talagang napakahirap po mga ka-joiners. Maraming mga apektado sa sitwasyon ngayon, kaya double, triple ang ato ang paningkamot karon. Kaya karong panahon na, kung kinsa kadtong tamad, magutuman gayod mga ka-joiners. Nahala, masigasa na po dama paingon. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat.

0: 15 minuto ng po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Ito na po mga ka-joiners ang kasaysayan na atin pong tutunghayan matod pa niya Dear Mommy Joy. Magandang hapon. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Lola Celia. Hayaan mo na kung halo-halo ang lingwahe ko o my language. Retired teacher ako, Mommy. Mula pa sa pagkabata, nangarap ako na magkaroon ng magandang pamilya. Nagmamahalan, tahimik. Nakamtan ko yon nung makapag-asawa rin ako ng isang teacher. Nagkaanak kami ng tatlo. Dalawang lalaki at isang babae. Napakasaya. Wala kaming naging problema. Napakabait ng husband ko. Loyal. Kaya mahal na mahal ko siya. Yung tatlong mga anak namin sunod-sunod. Kasi yun ang gusto namin. Sabi kasi ng husband ko noon, ilan bang anak ang gusto mo? Sabi ko, okay na yung tatlo para I love you. Yan nga, dalawang lalaki at isang babae, bunso ang babae. Sabi ko nga, wala akong naging problema sa asawa ko dahil napaka-loyal niya. Napakabuting tao, napaka-responsable. Good provider. Pareho kami nagtuturo noon. Kumuha kami ng dalawang magbabantay sa mga bata. Aasikaso sa bahay. Pero pareho naming pinag-aral. Yung isa pang araw, yung isa naman pang gabi. Gusto rin naman kasi namin na may future din sila. At sa totoo lang, puro naging teacher din yung dalawa. Iniisip naman kasi namin yung mga bata, lalaki rin. Kaya paglaki ng mga bata, hindi na namin hinangad na pigilan pa yung dalawa. Kumuha na lang kami ng maiiwan sa bahay kasi puro nag-aaral na noon. Maglalaba, linis. Tumutulong naman din ang mga anak ko. Kung paano ko po pinalaki, Mami, yung aking mga anak noon. Sabi ko sa sarili ko, pag nag-uusap kami ng husband ko, ang magiging problema lang natin sa mga batang ito pag lumaki na, yung love life. Kumbaga kung sino yung kanilang mamahalin. Yan yung mga bagay na sa mga panahon pa lang na yon pinaghahandaan na namin na hindi talaga kami ang masusunod. Pero hindi maiaalis yung titingnan mo rin at pagsasabihan. Pero hindi ibig sabihin na pipigilan kung yan talaga ang gusto. Hanggang sa naging professional na po yung mga anak namin, Mami. Ang saya. Kasi may usapan silang walang mag-aasawa hanggat hindi nakapagtapos lahat. Kaya ganoon na lang kami kasaya. Nung makatapos yung panganay, yung pangalawa, kasi sunod-sunod nga sila. Hanggang nakatapos din ang bunso. Pareho kaming nagtatrabaho, pareho kaming busy pagka-umaga. Sabay-sabay umuwi sa gabi. Nagtutulungan sa kusina, sabay-sabay kumain, hinahati yung trabaho. Kaya nga minsan yung aming kasambahay, Sinasabi na parang hindi na ako kailangan dito. At ang babait naman ng mga bata dahil tumutulong. Hanggang sa isang araw, araw ng Sabado, nag-general cleaning kami. Pagkatapos noon, iniwan ko na sila at nagpalengke ako. Nagluto ako ng marami. Masarap. Kasi nga, lahat kumikilo sa bahay. Pagkatapos namin mananghalian, malinis na ang lahat. Maayos na. Nagpalit kami ng mga kortina. Biglang sinabi nung panganay ko na, "Mama, Papa, mga kapatid ko, may girlfriend na ako." Nagdinginan kami at napakasaya. "Talaga ba?" At sabi nung anak ko, "Kung okay lang sa inyo, dadalhin ko mamayang gabi. Actually, bago pa lang kami. Pero gusto kong makilala nyo na sila at nang makilatis habang maaga pa. Dahil kapag ka medyo matagal na at medyo nakaugat na, mahirap ng bunutin." Umoke ang lahat. Kaya nagdagdag kami ng pamalengke. Dahil nagluto kami para sa hapunan dahil may bisita. Excited ang bawat isa. At hanggang dumating nga yung anak ko, tinawagan kami pag papunta na, mabilis na inihanda namin yung table. At pag akyat na pag-akyat nila, sinalubong namin sila sa sala, nagpakilala, at diretso na kami sa hapagkainan. Masaya kaming kumakain. Pagkatapos ng kwentuhan, napansin namin na medyo iba ang kilos ng babae. Kung saan-saan nakatingin. Kaya, pag-alis niya, nung naihatid na ng anak ko, hinintay pa rin namin siya na makabalik. Dahil alam namin na magtatanong kung ano ang comment. Yung mga kapatid niya at kami ng papa niya, pare-pareho kami ng comment na parang mataray, matapobre. At doon sumagot yung anak ko, baka siguro dahil sa nag-iisang anak lang siya. Pero may adopted na dalawa, mga pinsan niya. Ako ang nagsalita, sabi ko kahit na personally ako, mahirap yung ganun. Mahirap yan pakisamahan. Pero nasa sayo yan. Kayo man ang laging nag-uusap, makakapunta sa pamilya niya, ikaw ang masigit na makakakilala. Hanggang sa isang araw, umuwi malungkot. Sabi niya, "Napasubo yata ako, Ma. Bakit ba? Buntis na ang girlfriend ko." Sabi ko, "Ba't ka napasubo? Eh, girlfriend mo naman yan. Wala naman sigurong sapilitan." Ang sabi niya, "Nagtataka lang naman ako, Ma. Kasi wala akong maramdaman nung sabihin niyang buntis siya. Bago ko lang kasi nalaman na
1: 1:26 p.m. 10.5
0: nung sagutin po niya ako, ay kabibreak niya sa kanyang boyfriend. At bago ko lang yan nalaman, dalawang beses lang kaming nag-contact at sinabi na niyang buntis siya. Sorry ma, pero sabi niya, mahinala akong baka hindi akin. Kasi wala akong maramdaman nung sabihin niya na buntis siya. Yun, hinag ko yung anak ko. Sabi ko, anak, madali naman yan malaman. Yayain mo siyang magpa-pregnancy test. Sasabihin kasi ng doktor.

Pero hayaan mo. Hindi naman pwede na hindi siya magpa-prenatal. Doon malalaman din natin. At yun, sabi ko sa kanya, parang baliwala lang. Hayaan mo na. Pero sabi niya parang nawalan ako ng gana sa kanya. Sabi ko, eh kung ganun anak, kailangan mo na talaga siyang dalahin sa doktor at ipasuri kung gaano na o kalaki o katagal yung kanyang ipinagbubuntis. Napilitan ng babae kasi sinabihan ng anak ko, pag hindi ka sumama sa akin, pagdududahan kita. Kaya napilitang sumama at doon na pag-alaman, mami, na hindi pa sila ng anak ko. Buntis na siya. Kaya agad-agad, pauwi pa lang daw siya, sinabihan na niya ang babae na niloko mo ako. Bakit mo ako sinagot gayong nagdadalang tao ka sa ex mo? Sabi doon ng babae, huwag kang ganyan. Hindi ko kasi alam. Paano pa ako babalik ngayon sa ex ko? Eh alam niyang naging tayo. Eh mas lalo siyang maghihinala na hindi rin sa kanya. Sinagot ng anak ko, mami, na problema mo na yan. Pagkatapos noon, inihatid niya at hindi na siya pumupunta hanggang ngayon. Pumupunta yung babae, hindi niya hinaharap. Para sa anak ko, tapos na yung usapan. Pagkatapos noon, nalaman na lang namin na nagkabalikan sila nung ex niya, yung ama ng dinadala niya. Sobrang frustrated yung anak ko. Hindi dahil nawalan siya ng girlfriend, kundi yung niloko siya. Kaya sabi ko sa kanya, anak, hayaan mo na. At least, habang maaga, katulad ng sinasabi mo, hindi pa masyado masakit para bunutin. Kaya, move on ka na. So, madaling sabi, mami, nagsipag-asawa na yung mga anak kong tatlo. Puro pareho na magaganda ang buhay. Walang mga problema. Although minsan pag nasushort sila, tumatakbo sa akin. Eh hindi ko naman sila matiis. Hanggang sa may mga apo na ako sa kanilang tatlo. Pero alam mo, mami, hindi ko naman lubusang akalain na kapag ka nakapag-asawa na sila, eh malaki ang magiging pagbabago sa buhay nila. Kahit na niyaya ako na mag-gather kami, puro sila may mga dahilan. Pero madalas nakikita ko sa Facebook yung mga post nila kung saan-saan sila pumupunta. Samantalang pag kami, ang nagyaya, puro sila busy. Sabi naman ng asawa ko, siguro, yung mga lakad nila natataon sa panahon na wala silang mga trabaho, hindi sila busy. Sabi ko, bakit? Yung Sabado at Linggo lang naman din ang pwede sila, at alam naman natin yon. E porke ba mga senior citizen na tayo? Hindi na tayo nakakatakbo. Baliwala na tayo sa kanila. Siguro ayaw lang talaga ng asawa ko na masaktan ako. Kaya ang lagi niyang sinasabi, wala na bang ibang uunawa sa kanila kundi tayo ng mga magulang? Pero hindi ko mapigilan na bumaha ang aking mga luha. Nagsakripisyo kami.

para sa aming mga anak. Minsan gusto ko lang naman makasama ang mga apo ko. Pero ang mahirap kasi talaga, Mami, alam ko. Yung mga anak ko walang problema. Nakikita ko lang talaga sa mga pares nila, yung mga partner nila. Yung mga misis ng dalawa kong anak na lalaki at yung husband ng anak kong babae. Dumating kasi ako sa punto noong magsipag-asawa sila na hindi na ako nakialam. Dahil ayokong mangyari yung nangyari sa panganay ko na nabigo sa una niyang pag-ibig. Pero grabe, ewan ko kung bakit gano'n na lang ang sakit. Yung mga anak ko na namimiss ko. Mga anak ko na gusto kong makasama kahit paminsan-minsan lang. Hindi naman nila magawa. Dahil sa paniniwalang baka nga busy sila, nag-usap kami ng asawa ko na kami na lang. Kaya pa naman niya mag-drive. Kami na lang ang pupunta sa kanila. Pero ang hirap. Tuwing pumupunta kami sa kanila, oo, pagkakainin kami. Magbibless at maghahag yung mga apo ko. Pagkatapos nun, pasok na sa kwarto. Ganun din yung mga anak ko, kakausapin kami saglit. Tapos iiwang kami sa sala at sasabihin, papahinga muna kami, ma, pa. Hindi nila alam. Hindi nila maintindihan. Kami ang pumunta sa kanila para makasama sila. Pero wala pa rin silang panahon para sa amin. At bakit silang tatlo pare-pareho? Kahit isa lang man sana ang makakitaan kong magiliw kapag nakikita kami. Pero ganun sila. Kaya ang nangyayari, Mami, hindi kami nagtatagal. Kapag kasi nasabi nilang magpapahinga muna, magtitinginan na kami ng asawa ko at sasabihin, sige mga anak, aalis na lang kami para makapagpahinga kayo. Kakatukin ko yung kwarto ng mga apo ko. Mga apo, uuwi niya si Lola. Pahag naman. Pero ang maririnig mo lang, sige po, ingat po kayo. Walang lumalabas. Gusto ko lang naman silang halikan. Gusto kong mahagkan yung mga apo ko mayakap. Lalo nga yung matanda na kami, madalas iniisip ko, Mami, yung lagi mong sinasabi na nobody knows what is good for tomorrow, baka may lumisan sa amin. Yun naman ang lagi kong iniisip. Pero mabuti na lang, andyan palagi ang husband ko para magpaunawa sa akin. Sabi ko, hindi na tayo priority ng mga anak natin. Kaya siguro yung mga anak nila nagmana rin sa kanila. Wala silang pagmamahal na sa atin. Wala nang pag-ibig. Parang yung pagmamahal nila, sinasabi na lang na I love you, Mama, I love you, Papa. Pero hindi na nakikita sa gawa. Kaya sobrang napakasakit po. Sobra akong nasasaktan, Mami. Kaya madalas sinasabi ko sa sarili ko, ba't ganito? Yung mga anak mong pinagsikapan mong palakihin, pag-aralin. Dahil gusto mo, pag nagsipagpamilya na sila, magiging masaya ka na nakikita silang masaya para sa'yo. Pero wala na. Parang ayaw na nila. Wala na silang pakialam. Wala nang pakiramdam. Wala nang pakialam kung ano ang mararamdaman ng mga magulang. Kaya, Mami, naisipin kong ibahagi po sa inyo. Bakit ganun? Bakit ganun ang mga kabataan? Dumaan man din tayo
ng katulad nila. Pero pag nakikita natin ang lola natin noon, malayo pa, tumatakbo na tayo at sinasalubong. Nagbe-bless, nagyayakap, hinahalik-halikan. Bakit sila ngayon iba na? Magbe-bless pagkatapos alis na. Minsan pag niyayakap mo, bumabalikwas pa. Ay, ang sakit. Ang sakit. Kaya sa ngayon, nag-iisip ako ng paraan kung paano ako magiging masaya. Minsan, sa larawan ko na lang sila tinitingnan. Minsan kahit na yung mga larawan nila nung napakaliit pa, lalo na ang mga anak ko, tuwing naaalala ko sila, tuwing namimiss ko sila, kahit kupas na yung kanilang mga larawan, yun pa rin ang madalas kong tinitingnan. Dahil yung mga larawang yun, ang larawan ng kaligayahan ko nung maliliit pa sila. Parang ayokong tingnan yung mga larawan nila ngayon. Dahil parang hindi na sila yung mga anak ko na inaalagaan ko noon, na para akong nasa heaven kapag kasama sila, kapag kakayakap sila. Mas gusto kong tingnan yung mga larawang kupas nila nung kanilang kabataan. Dahil doon, mas nararamdaman ko yung kanilang pagmamahal kaysa sa ngayon. Sana, Mami, mapayuhan mo po ako. Kahit na senior citizen na ako, kahit na maparaan, gusto ko rin makarinig ng ibang boses. Para kahit papaano, maibsan ang pangungulila ko minsan sa manang loob sa mga anak ko. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Lola Celia.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 44 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, so mga ka-joiners, asa na ang ato ang live? naka-live streaming po tayo ngayon. Thank you for watching kay Jocelyn Bagong. Magandang hapon po sa lahat, lalo na po sa Barangay Lilyungan. Request ko, wait kung sakali ikay lalayo. Ayan, Vina Madanlo Antonio. Good afternoon po, Mami. Shout out kay Nicole Antonio, nasa Sitio Lagdik. Og paka-request ng song My Love, watching from Mate. Jocelyn Bagong. Thank you, Alex Kabilitasan. Ayon. So, and also from Jalhan Bulaw, Aban Maulaw, Mami, ang sakit naman ang nangyayari sa nanay nila. Lahat ng anak niya nakuha na ng kanilang pamilya. Bakit wala na silang pakialam sa magulang nila? Kawawa talaga yung nanay nila. Hindi gaya noong wala pa silang mga pamilya. Diba? At napalitan na ang parents nila sa asawa lang. Mahirap ang ganun. Maliit pa sila. Ayun. Pero paglaki, hindi ka na nila magulang. Anong klaseng mga anak yan, Mami? Thanks po from Bulao ng Matalam. Parang nawala sa live, tapos nawala yung ibang mga message bombs. Balikan natin ang ating letter sender dahil 15 minuto na lang mga ka-joiners. Mag-aalas 2 na po ng hapon. Magandang hapon sa iyo, Lola Celia. Daghan kaing salamat. Maraming salamat po sa pagbahagi po ng iyong kasaysayan. Aywang ko ba? Kahit na po sa social media, ang dami pong mga ganon, yung mga reklamong ganon. Oo, bakit daw yung mga anak, oo, pag matanda na ang mga magulang, binabaliwala na. Bakit daw kapag wala ka ng pera, baliwala ka na? Bakit daw nakakalimutan kung ano yung mga pag-aaruga sa kanila? Ang daming bakit, mga ka-joiners, no? So, isa na dito si Lola Celia. Alam mo, tayo noon, tama man, ano? Pareho na tayo. Actually, Lola Celia, senior citizen na rin si Mami. Noon, pagka Friday pa lang, nagtatanong na kung nasaan ang Lola. Dahil pupuntahan. O kung si Lola man ang pupunta, malayo pa, sasalubungin na. Tama yung sinabi mo. Sasalubungin na. Hahalik-halikan. Hahawak sa kamay. Pagdating sa bahay, gusto lagi nakatabi kay Lola. Pagtulog sa gabi, nag-aagawan kung sino ang tatabi. Siyempre ako noon, hindi talaga nagpapalupig. Ako talaga. So, ganun yun. Kaya minsan, nagtataka tayo. Sabi po ng Lola ko noon, kung paano ninyo inaaruga ang mga matatanda, mga magulang ninyo, kapag ka nakikita yan ng mga anak mo, pagtanda mo, ganun din ang gagawin nila sa'yo. Ang hirap po ngayon eh. Kahit na may mga anak na, nagkaapo na ang mga anak, minsan yung iba, mga magulang pa rin ang bumubuhay. Walang mga trabaho. Ang mahirap pa, wala na nga silang ambag sa trabaho. Tumatanggap lang ng pera na ibinibigay ng magulang. Ang bilis pa makapag-criticize. Nangingialam. Nangingialam sa kung ano ang ginagawa ng magulang. Nagtatanong. Samantalang wala naman silang ambag na trabaho. Kumbaga, nagapahimulos lang. Maupay kusog mususi. Maupay kusog musuko. Murag inana ba na ang buoto na unaon, kung buoto na unaon, makauulaw kaayo nga batasan. Wala kang ambag, wala kang tulong, pero tumatanggap ka. Inaaruga ang mga anak mo, binibigay ang mga pangangailangan nila. Pati ba naman yung panahon? Isipin mo, bibisita ang Lola. Pagdating, oo, pagkakainin. Tapos pasok lahat sa kwarto. At sasabihin magpapahinga. Di ba nila naintindihan yon, Lola Celia? na sila ang sadya mo dahil namimiss mo sila. Hindi ka lang manila maharap ng kahit na isang oras. Grabe no, ang sakit nga talaga. So ngayon, una, dahil siguro sa di na talaga kayo kailangan. Pareho naman silang may mga profesyon, may mga mabubuting trabaho. At nagiging masaya siguro sila sa mga partner nila. At yung mga apo, ganun ang naging practice. Na kahit nasa kasama ang mga magulang nila, ganun. Kwarto sila lahat. Kaya yun ang nakasanayan. Parang ang hirap man din na paniwalaan natin na wala silang pagmamahal. Pero tayo kasi pag nagmahal, nakikita man yan sa mga gawa natin, sa atong mga lihok, sa atong mga ginahimo. Dahil mahal natin sila, pag alam nating pupunta, nako, kung ano ang pinaggagawa natin. Nagluluto ng kung ano-anong alam mong paborito nila. Excited ka. Habang nagluluto, naghahanda, sumisilip, wala pa ba? Dahil namimiss mo ang mga mahal mo sa buhay. But sad to say, na hindi mo na maramdaman yon sa kanila. So karamihan, ganyan na lang talaga yan ngayon. Naalala ko tuloy yung nabasa ko sa social media. Hindi siya nakapag-asawa dahil sa dami ng pamangkin niya na pinag-aaral niya. Kaya 15 years siya sa ibang bansa para mapaaral niya yung kanyang mga pamangkin. Walang natira sa pera niya. Ubus-ubos talaga yan. Ubus-ubos biyaya na binibigay sa mga estudyante niya na mga pamangkin. Thinking na sige lang, total pag uwi ko, pag matanda na ako, napakarami nila na mag-aagawan sa akin kung saan ako titira kasi pinag-aral ko sila. Yun ang nasa isip. Pero alam niyo ba anong nangyari? Nung umuwi siya, wala siyang kaipon-ipon. Nagsipag-asawa na. May mga magaganda ng trabaho. Wala nang magpapatuloy sa kanya. Matanda na siya. Magkakalat lang yan sa loob ng bahay nila. Kaya iyak ng iyak, nakatira sa barong-barong, maliit na payag, umiiyak ang matanda, sising-sisi, kung bakit hindi siya nag-ipon ng pera at nag-asawa at bakit wala na siyang inisip ng kabataan niya kundi ang pag-arali ng mga pamangkin niya. Kahit isa, mga ka-joiners, wala nang tumulong sa kanya. Wala nang sumasagot. Wala nang humaharap. Di ba napakasakit? Ang sakit-sakit. Kaya ang masasabi ko sa'yo, Lola Celia, hinihingi mo yung payo ko. Opo, pareho na tayo, Lola. Wala naman tayong ibang gusto kundi yung nasa mabuting kalagayan yung mga anak natin, nasa mabuting kalagayan yung mga apo natin. Hayaan mo na. Huwag mo nang usisain kung gaano ka kahalaga sa kanila, Lola Celia. Huwag na, huwag na. Huwag mo nang alamin yon. Maging masaya ka na lang na mabuti sila, nasa malusog sila na pangangatawan, maganda ang kanilang kalusugan, yung mga apo mo. Yun, maging masaya ka na doon. Pag na-miss mo sila, kung ayaw naman nilang pumunta, makontento ka na lang doon sa nagbibless, naghahag, kahit na nagpapakwarto ka agad. Para lang na matambalan ang imuhang kamingaw. Magamot lang yung kalungkutan mo. At ganun din sa mga anak mo. Huwag na po tayong umasa ng katulad ng mga ginagawa natin noon sa ating mga kalulalulahan. Dahil ibang-iba na po talaga ang henerasyon ngayon. Ang hirap ng maghanap ng mga katulad noon. Kasi kung lagi natin iisipin yon at kung lagi nating hahanapin, masasaktan lamang po tayo. Diba? Masasaktan lang po talaga tayo. So, huwag mo nang ubusin yung mga natitirang buhay dyan. Huwag na natin ubusin yung mga natitirang buhay natin para mag-consumisyon pa rin sa kanila. Hayaan na natin kung anong pamumuhay ang gusto nila. May mga problema, minsan lumalapit, kung may maibibigay tayo, magbigay. Kung wala, anak, pasensya na. Ganun na lang siguro. Ako iniisip ko na lang na not even myself, di ba? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. E di mas lalong wala sa kamay natin ang kapalaran ng ating mga anak, ng ating mga apo. Ipaubaya na po natin yan kay Lord. Kasi siya lang po ang higit na nakakaalam kung ano po ang makakabuti sa tao. Kaya ang maitutulong natin sa ating mga mahal sa buhay, ang idalangin sila. Kumustahin pa rin sila kahit hindi sila nangungumusta sa inyo, sa atin. Kumustahin pa rin natin sila. Pag nandyan, ayun, ibuhos yung pagmamahal na gusto mong gawin, huwag na tayong maghanap in return. Huwag na natin hanapin yung kanilang pagmamahal. Baka yung pagmamahal nila sa henerasyon nila, sapat na yung nagsasabing, I miss you mama, I love you mama. Baka okay na sa kanila yon. Oo. Mahirap na pong ihambin o ikumpara yung atin noon. Otherwise, masasaktan lamang po tayo. Yan ang gawin mo, Lola Celia, ha? Huwag mo nang iisipin yung gusto mo na gawin nila. Hayaan na lang natin yung mga anak natin, mga apo natin na mahalin na nila tayo sa paraan na meron sila. At kung ano naman yung paraan natin ng pagmamahal natin sa kanila, na yun naman din ang talagang magpapasaya sa atin, ay yun din ang gawin natin. Pero para hangarin pa yung pagmamahal na gusto natin galing sa kanila, huwag na po. Dahil mabibigo lamang po tayo at kapag nabigo, nasasaktan. Ganun na lamang po natin iisipin yon. Ang mahalaga sa lahat ng panahon na dumadalangin tayo para sa ating mga sarili, isali natin lagi ang ating mga mahal sa buhay. Paubayan na natin kay Lord, sa ating Panginoong Diyos, ang kanilang kapalaran. After all, wala tayong magagawa. Nasa sa Kanya ang kapangyarihan. Kaya Siya na ang bahala sa ating mga mahal sa buhay. Huwag mo nang ubusin yung natitirang panahon mo, maging masaya ka at ng asawa mo dahil binibigay pa yung pagkakataon na magkasama kayo. I'm sure, hindi nyo kailangan ng pera. Pareho kayong nagpe-pension. O diba? Kasi mga retired teachers kayo. Retired teacher kayo. So pareho kayong nagpe-pension. Kayang-kayang i-budget yun at hopefully may mga savings pa. Ganun na lang po. Enjoy life po. Ikot-ikot na lang kayo. Nakakapag-drive pa si mister. Punta kayo sa isang anak ninyo. Alam naman ninyo na ayaw nila ng matagal na humaharap sa inyo. Isang oras, dalawang oras. Bit-bit kayo ng kung anong gusto nyong ibigay bilang pagmamahal ninyo sa kanila. Tapos uwi na. Maging masaya na po tayo doon. Maraming salamat, Lola Celia. Sana napaluwag ko po ang dibdib ninyo. Ano po, tayong mga lola, huwag na tayo masyadong sentimento. Gumawa na lang tayo ng mga paraan kung paano magiging masaya tayo. Maraming salamat po sa pagbahagi ng iyong nararamdaman. Wala na pong oras, mga ka-joiners, kaya Mami Joy sa ngayon andon siya sa asawa niya at ano to, putol? Oo. Sige daw, basahin natin. Pasensya na po, yung mga wala, hindi po nabasa yung nasa una. Ayun. Ayun, mainit na hapon po, Mami Jo. Hingi po ako ng advice para sa mama ko sa sitwasyon niya ngayon, Mami. Sa ngayon, andun siya sa asawa niya at naawa talaga ako sa sitwasyon niya ngayon kasi palagi siya sinisermonan ng ng kanyang asawa, Mami. No read no write po yung nanay ko. Tapos lahat ng kabutihan kabubuhan binuhos sa kanya at sobrang nasaktan ako doon. At gusto ko sana pahiwalay siya sa asawa niya, Mami Joy, kasi wala naman halaga sana. Wala naman halaga si Mama sa kanila at sa ngayon, Mami, may malubhang sakit yung nanay ko at namamaga ang kanyang kamay. Tapos panay pautos at sermon naman yung asawa niya sa kanya, Mami. At ako kasi yung anak niya na panganay sa unang asawa niya. Dalawa kami magkapatid. Pero namatay po yung isa. Bali, ako na lang po ang naiwan. Pero may mga kapatid naman ako sa pangalawang asawa ng nanay ko ngayon. Kaya gusto kong humingi ng payo sa'yo na tama ba ang ginagawa ko o maging plano ko na paghiwalayin ko sila kasi matanda naman yung nanay ko. Baka po, Mami, pinabayaan na lang siya pagdating ng panahon. Hindi na makagalaw, mahina na talaga katawan niya. Tapos pinabayaan na lang siya, Mami. Hindi ko na tatapusin yung mahaba mong kwento kasi doon na lang man din tayo hahantong. Alam mo, hindi sa paghiwalayin, huwag mong sabihin na maghiwalay kayo. Kung naaawa ka sa nanay mo at nakikita mong napapabayaan, kausapin mo na lang muna yung stepfather mo na baka busy kayo, wala kayong panahon na maalagaan ang nanay ko, napakahina naman. Ibigay nyo na lang muna siya sa akin para maalagaan ko siya. Oo, yung pamamaga ng kamay niya, tingnan mo kung bakit. Yung mga paan niya, wala ba? Painumin mo yan ng Bilongga Gold. Maganda yung Bilongga Gold sa pamamaga ng katawan. Pero mas maganda, dalhin mo yan sa doktor, ipalaboratory mo. Kasi minsan, pag may diferensya ang atay o di kaya kidney, yun yung mga namamaga ang katawan po, no? So yun ang gawin mo. Kunin mo ang nanay mo nang walang maraming sinasabi. Sabihin mo na lang na ako na lang muna ang mag-aalaga kay nanay kasi mahina na siya at baka marami kayong ginagawa, di nyo para mabawasan naman yung ano ninyo. O kung ano yung magandang pananalita na pwede mong gawin. Ako naman ang mag-aalaga muna kay nanay. Ayun. Oo. Para wala nang maiwan pa na istorya. Huwag ka na hindi binabayaan naman kasi ninyo, wala na ninyo giatiman, anak God, wala na lang. Hangyuan na lang, o ayoing na nga magbulag na lang mo. Hangyuan na lang na kunin mo na muna, kukunin ko na muna si nanay. Ako na lang muna ang mag-aalaga. Tapos yon, dalahin mo sa doktor para malaboratory siya, ma-check up, para maagapan pa at mabigyan ng tamang gamot ayon sa kanyang karamdaman. Yan ang maipapayo ko sa'yo. Huwag ka nang manumbat para wala ng gulo kasi ang magiging kawawa din naman yung nanay mo. Oo. Ing na nga para makabaluspod ka sa imuhang mama, ikaw na lang muna ang mag-aalaga. Oo. Paliguan mo yan palagi, araw-araw, wag lang yung malamig na tubig. Kailangan maligam-gam para maging presko permi ang katawan niya. For the meantime, painumin mo siya ng Bilongga Gold. Kung pwede, dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali at dalawa sa gabi. Pagkatapos, pag ready ka na, dalahin mo talaga siya sa doktor. At kung ano man ang advice ng doktor, sundin mo. Hindi mo lang kasi nailagay kung taga saan po kayo, ano? Oo. So sige, mamaya, yung iingatan ka, ipapatugtog yan ni Pomelo Joy pag nagpaalam na po si Mami, ha? So dahil sa wala na po tayong oras, thank you so much kay Ria Olangkaya for watching. Mami, good PM, shout out sa staff ng card incorporated sa Dato Paglas MDS from Maria. Nahala mga ka-joiners, wala namang yun tayo oras. Sorry ha. Sa mga hindi na po natin nabasa. At saka ano ba yung mga may kaarawan ngayon? Isingit po natin yung may mga kaarawan ngayon. Saglit lang po mga ka-joiners ha. Ayan. So August 12 po ngayon mga ka-joiners. Kaya happy happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan po ngayon. Katulad ni Cherrybel Dumadanog. Ayan, birthday ni Cherrybel Dumadanog. And also kay Velia Flor Enriquez Ermina. Happy birthday, Mina. And also happy birthday kay Aida Dagansan Pagsak. And Nina Iamsa. Sige na, hindi na bali. Jackson Caragaw, happy birthday. Richard Gumubaw. Rodel Masunag, happy birthday. Chinky Anduyo Igoy. Christian Ray Agyadan, happy birthday. Jeanette Kabatlaw Gumubaw. Nick Rom. Oh, Rom Nick ni. Happy birthday. Ako ka na ang mga pipila sa ato ang mga nag-birthday karon og si Kenrick Moldes de los Santos, Dailin Mandabon, Pausta Audan. Ayun, so happy birthday po sa inyo at sa lahat ng may mga kaarawan ngayon. Happy happy birthday, happy anniversary din po sa lahat ng may mga anibersaryo. Sa lahat po ng ating mga ka-joiners na nakikinig po sa atin ngayon, saan man po kayo naroroon, ano man po ang ginagawa po ninyo, maraming maraming salamat po sa inyo. 87.7 Joy FM sa Pangilbi, Misamis Occidental. 99.3 Bislig, Surigao del Sur. 105.7 Joy FM, kinatibuk ang probinsya sa Caraga. 102.3 Joy FM din hipo sa North Cotabato. At sa lahat ng mga lugar nga maabot sa ato ang radyo, daghan kaayong salamat. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa kasama natin sa Davao Oriental, si Danda Landan at si Lowie Simon. Huwag po tayo makalimot mga ka-joiners na laging magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang tama. Ingat po yung mga nasa biyahe. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan lain-laing mga balatian, ang kayang pugngan o wagtangon sa luyang dila. Kung turmeric. Ang maong herbal medicine, libuan na katuig na ginagamit, aron hupayon ang balatian sa mga katigwangan. Og maoy unod sa Bilongga Gold Herbal Capsule na mapalit na karon sa mga butika. Pipila sa balatian sa mga idaran na mao ang osteoarthritis o rheumatoid arthritis. Ang luyang dilaw, mapagawas niya sa lawas ang mga hinungdan sa maong balatian. Ang mga pagpanghupong iyang pakupson, ang kasakit nga gibati iyang wagtangon. Kay abini mo mga higala, importante gayod nga mahibaw-an nato kung unsa ang atong dapat nga inumon. Dako kaayo nga ikatabang sa inyo ha ang Bilongga Gold kung ang inyong gibati mao kini ang atong ginahisgotan. Kay ngano maayo ang pagkaproseso niini. Nay uban diha mo kuha lang ibot unya bularon, pastilan ang mga kuan ato mga alikabok nga nabutang didto di ba lisod kaayo. Mo nang ingno nato nga dili gid maayo kung himuon nato nga basta-basta na lang nga makainom ta og luyang dilaw, no? Kinaanglan, maayo ang pagka-proseso. Mao ka ng hinungdan nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory ang Bilongga Gold aron makatabang sa mga tao. Busa kung nagasakit ang imong kaunuran o kabukugan tungod sa maong balatian, ayaw pagduha-duha. Pangita dayon og Bilongga Gold nga mapalit sa mga butika duol sa inyo. Dapat regular ang imong pagtumar sa Bilongga Gold mga higala kay bisan ang mga free radicals nga nagadaot sa himsog ng mga selula iya usab nga mabatukan. Ang arthritis balatian nga nagahubag og nagasakit ang mga sulok-sulok o mga joints kung diin nagasamot ang ginabate nga kasakit kung naga kaedad na ang tao. Nasuta sa mga pagtuon nga duha ka klase ang arthritis, kini ang osteoarthritis o rheumatoid arthritis. Ang wear and tear o pagkadaot sa cartilage sa mga sulok-sulok mao'y hinungdan sa osteoarthritis. Samtang ang autoimmune disorder pod ang rheumatoid arthritis. So mao na ang klasifikasyon sa mga arthritis mga higala. Ang lain pang hinungdan sa arthritis mao ang uric crystals infection, balatian nga lupus, psoriasis ug daghan pang uban. Ang mga sintomas sa maong balatian mao ang pagsakit sa mga kaunuran, sulok-sulok, paghubag, pagpanggahi, pagpamula, lisod, ilihok mga higala. Kasagaran kini makita sa mga tudlo, batiis, tiil, bukton, sa pulso, rest, no? O uban pang party sa lawas. Doon ay mga synthetic nga mga tambal nga ginaresita sa doktor nga mapalit kinipod sa mga butika. Apan sa kadugayon o gamit, dili na mo tuo ang maong sakit. Hilabi na kung kanunay ang imong pagtumar sa pain reliever nga doon ay daot ang epekto sa immune system. O, mo na usahay nga masuko sila, no? Pasensya na po. Pero kinahanglan nga isultig yun na to kani nga sistema. Busa kung perwisyo kanimo ang maong balatian, ang imong regular nga pagtumar sa Bilongga Gold na pure luyang dilaw ang unod o sulod ni ini, dako ang mahimo aron mapugngan nga muatake ang ug mawagtang ang maong balatian. Sulay gani mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang tako to ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

sa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Baby Zen Zen. Nagapaminaw din hang dapita. Magandang hapon. Good afternoon. Request ng song Isa Pang Araw ni Sarah G. Thank you. Mayong hapon, pa-play po ako, You're My Home ni Angeline Quinto. Thank you so much. Hello kay Precious Madison L. Oo, nako. Hello kay Ate Saida. Pabati po sa kapitbahay kong nakikinig sa'yo na si Ate Sarah Pantas, pati sa asawa niyang nagkakape. Alam mo ano, pa-check ka na lang sa doktor, ha? Para mas maayo mag-yud ng dito tamuduol kayo. Maiintindihan mo, malalaman natin. O malalaman mo kung sa'y rason bakit hindi ka pa nag-menstruate, diba? For 5 months. Okay? Nakatesting po ko, Ana, kasi may problema ako, hormonal imbalance, kaya kinahanglan ko na itong OB para mahibalaan na ito unsay problema na ito. Diba? Ana lang na siya. Hello kay Jing Jun. Ami, kasama ko dito pa shout out si Gabi Patundog and si June Patundog and si Yasir Ahmad. Sokran, Akwan. Hi, good afternoon po. Request ng song Gisingin Ang Puso ni Lizelle Garcia. Thank you so much. Hello kay Aten Masunag Lumbong. Good afternoon. Request ng song Ever Since the World Began.

afternoon kay Petronio Tidaldoc Jr. Maying hapon, shout out dira sa sitio Spardos, Barangay Titulok, Bagumbayan, Sultan Kudara. Thank you. You're welcome. Good afternoon po. Request ng song Kahit na may ibang mahal ang puso mo. Maraming salamat po. Alas 2:34 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
3: Nakaliting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
6: Kanta ka ng kayot.
7: Pero karon?
6: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
7: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
6: Gidiyaki vitamins niyo.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin, alas 2:56 na po ng hapon mga ka-joyers. And syempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Thank you so much. Sa pag-uban po, alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na ang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental si Dandalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kinapawan City, and South Central, Mindanao.

0: Rocky Broadcasting System.
1: Oras ganap na ang alas 5:05.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag kaninyo tanan gala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon. Kita ko rin ng munting nga Huwebes na 13 nga bulan na sa Agosto 2020 sa AIS. Uy, murag kanos araman hapit ang katunga ni nga bulan, no? Sa Agosto mga higala, murag kagahapo raman to ni Bali atong kalendaryo. Oo, kumusta man ang atuang adlaw diha? Mayang buntag sa itong mga kaigsuunan sa Panguil Bay, Misamis Occidental. Good morning sa mga taga Lanao del Norte. Ingon man sa may, uy, lungsod sa Tudela, no? Kanunin nagpaminas to ang mga higala, daghantig paminaw diha. Salamat kayo. Sa itong mga kahigalaan na kanunay gayon nagpaminaw, nag-aatang ni ato ang tulumunong tinig ng bayan. Good morning sa itong mga kaigsuuna nga mga manging isda. Sa iyo yung taong kayo mubangon, bisan pang unsang sitwasyon di igad magpadala, kining ato ang mga kaigsuuna nga mga manging isda para lang ma-provide ang panginhanglanon sa pamilya. Grabing crisis karon. Ah, precious gulay lagi may galang tagaliog. Halos di taka ginawa. Ah, pati uban pang mga palaliton, no? Mga panginahanglan nun, ana ganito sa hay, mo mahal mang karne. Oo, magagulay-gulay na lang sa ta. Oy, ang gulay tagaliog man. Saan mo nato ni Ron? Isda lang ta. Oy, ang isda astang mahalapod, no? Makarelate yun ito mga mangingisda, mga higala. Sa mga nag-aatiman ka ng mga fish pen diha napita sa may Baroy, diha sa lungsod sa Lala, sa Aurora, diri napita sa may diri napita sa may Padoga, Jimenez, mga higala. O ingon man diha napita sa Daba Oriental, sa itong mga kaigsuunan na diya sa may mati, mahal gyud, no? Pati ang pagkaon sa itong isda, mahal gyud mga higalon. Sao naman ni Ron? Mo na gyud ning panahon. Mo nang diskarte dire, diskarte dito. Para mahatag mga higala ang panginahanglanon sa pamilya. Di ta, watay kaning katungod ang dili man ng kamot, no? Kay dili man ta anak o congressman, di man ta anak o senador. Watay pa rin tiniana mga higala nga kung asa dunay mali-maleta ra. Dunay mali-maleta nga kung asa, grabe, no? Kita gyud ang kamatuuran ba tanawa tong baha mga higala, no? Nagbaha og basura dito sa Manila. Di sabay dunay sala ni ana mga higala. Well, simple ra kayo. Ha? Kung ang usa ka tagbalay maayo mo dala sa panimalay, di na masinati. Oy, inya kay mga leader na to mga igala. Sa may klaseng leader na kita, muna na kong question di mga igala. Pero sugda na to ang ato ang adlaw sa maayong positibo mga paglantaw kanunay. Butangan na to o kanang maayong pulong sa Ginoo. Para at least, no, bisan pang unsamang negatibong nagapanghitabo sa tuang palibot, mga higala, di kita mahadlok, di kita mabalaka, kundili kini mas ma-challenge pa kita para maningkamo ta kanunay, mga higala. Kaya tungod sa tuang sitwasyon na sa kasamtangan, wa kita ilaing saligan. Kinahanglan kita maningkamot, mga higala, para dunay makurakot ni mga kurakot sa gobyerno. Di ba? Mga taxes na ito, mga higala, di ba? Dago kayo tagbayaran nga taxes sa gobyerno niya. Ay, na lang. Ala, sige. Ani ana mga higala, ito nga mga nagunang mga balita, mga balitang ang ngayon ninyo masayra na sa kinatibukan ng atoang tulumanong nga tinig ng bayan. Muna ingon nila nga laban lang tear. Laban lang tear, oh, sa pastila ni tao. Sister, oh. Sa itong mga nagunang mga headlines sa mga higala, mga barangay sa lungsod sa La, nagpahigayon ng usa ka seminar para sa katarungang pambarangay. Headlines. Dugang kaalaman ha, samtang sa pika sa bahin uplift, may arangkada na sa Tangub City, provincial government ang hatag og bugas. Headlines. Oy, kasiorte basta taga Tangub. Samtang sa pika sa bahin higala, kung diin, aniyan na itong mga naguna po nga mga headlines. Arangkada na usab ang mga aktividad sa kadayawan na dito sa Davao City, kung diin nagasugod dagasing abot ang daghang mga turista nga naggagikan sa gilalain nga mga lugar. Headlines. Sa pika sa bahin mga higala, dito sa Mati mga higala, nakadakop o maglatagaw nga baka sa Mati. Gipili nga iuli imbis nga angkunon. Oy, kumaayong tao. Headlines. Samtang sa pika sa bahin usab, at ang inyong mga higala ang mga balita kung diin adunay 60 anyos. Oy, nagpayuhot og illegal nga droga dito sa Jensan. Headlines. Yaw ni senyor ni pagkapong muundang. Samtang sa pika sa bahin usab mga higala, laing pa nga mga sikop sa nasikop sa pagpayuhot sa illegal nga droga dito usab sa lungsod sa Samlang. Headlines. Maayong aga sa mga tagamlang. Nagalanong-lanong itong signal di Samlang. Samtang nga sa pika sa bahin mga higala, o katong nga mga estudyante nga sumala pa giyawaan nga gidala sa mga ospital, daghan ini ang nakagawas na mga higala. Headlines. Naitabuni dito sa Cotabato City. Samtang nga sa pika sa bahin usab, mga dugang nga mga balita nga nasudnon mga higala, tangin ninyo kung diin na COA auditor giisgutan ng 375 million pesong Office of the Vice President Confidential Fund spending nito nga 2023. Nga sumala pa, may mga irregularidad kuno. Headlines. O ba? Sige, pamatudin ninyo inyong kabakakon. O mga detalye niya na mga higala, musunod na mula ba ang pipila ka mga pahinomdom.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano kailong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni mo, Nay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo di mong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, sa 14 minutos human milabayan, alas 5 sa buntag sa laray sa itong mga balida karong buntag. Ha? Madyo nga buntag na sa itong mga taga-Palamati nga nasa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Maayong buntag nga nasa itong mga taga-Paminaw. Ini nga mga tagna karon din hanga bahina sa Mindanao. Samtang sa itong balitang international karong nga buntag, gabing kong kulang 1,200 katawo ang gipanalin gikan sa Osaka campsite. Human nga miulbo ang duha ka buwag nga wildfire haduol sa Osaka Beach dito sa France. Bisan nga na-control na ang sunog badayong gihapon kini nga gakataga o usa pa sa mga nakita nga hinungdan ang maayo o dili maayong dagan sa panahon. Nagalisod matod ba ang mga otoridad nga makasood dito sa dapit? Hinungdan nga paspas gayon nga mi kuyanap kini nga maong kalayungan ha sa kalasangan. Gibalhin na usab ang usa ka evacuation na shelter.
8: ang mga residente o turista nga naapektuhan ni ining maong sunog. Padayon pang nakasinati karon o grabing nga wildfire ang France o kapan pang mga bahin sa Europa tungod sa grabing heat wave o pagbag-o sa klima. Samtang dili mouso sa 44 katawo ang namatay human nga mitalo bang usa ka overloaded nga ferry sa Lake Kariba sa may Zimbabwe. Sigon sa Civil Protection na unit, adunay sakay nga 114 ka adulta passenger sa 5 ka crew member o dili pa mapunting nga ihap sa mga bata ang maong ferry. Dihang nga mahitabo ang maong insidente kagahapon. Nasayrang adunay kapasidad lamang kini nga 90 katawo. Unang gika-report sa mga otoridad nga 77 katawo ang gipanalig na. O gahingpit nga naluwas o 15 kapatay nga lawas na ang ilang na-recover. Samtang sekretong gibalhin na si US President Donald Trump gikan sa Air Force One papaingon sa usa ka masa gamay nga military aircraft samtang anaa sa Turkey ni adtong nakalabay nga buwan. Human matud pa makadawat og bahada sa iyang kinabuhi. Gikan ayon sa US President nga gibalhin siya gikan sa Air Force One sakay sa usa ka catering truck aron nga dili mahalata ang pagbalhin niya nga nasa ubang eroplano. Dungan niya Trump ang usa ka unasangpit nga truck nga nasa laing buhaduol niya nga mga kaubanan di na iyang giya sabay aron gayon nga mapanigurong safe usab ang iyang mga staff. Wana usab miuban pa sa pagbalhin ang mga cabinet official. Giangkon pa ni Trump nga mas sa taas matod pa ang kadelikado sa iyang gisakyang eroplano. Umaan na ang kinisikretong gibalhin tungod sa posibleng pagbalhin sa atensyon. Gisunod lamang niya kuno ang security protocol aron usab sa kasiguraduhan sa iyang kaluwasan. Samtang dinhing bahina sa Asia nagpalugwa na usab ang North Korea nining ballistic missile gikan sa tinuig nga joint military drill sa Estados Unidos ug South Korea nga giila isip Olchi Freedom Shield nga magdagan 11 ka adlaw gikan karong Agosto 17 hangtod 27 nga ang ikaduhang ballistic missile test na sangpin nga sulod lamang sa usa ka semana. Nakita kini isip usa ka protesta batok sa military drill sa nga sa ilang panglantaw usa ka pagbansay alang sa pagpanakop ug pagpanulong sa ilang nasod. Sigon kang Joint Chief of Staff sa South Korea gipabuto sa ang ballistic missile gikan sa Eastern Coastal Wonsan area papaingon sa East Sea. Nagiila usab nga Sea of Japan bandang alas 6 buntag kagahapong adlaw nga miabot sa kapin kung kulang 700 kilometers. Nakaandam usab ang side sa South Korea sa pagigtambayayong sa Amerika aron kapungan ang bisan unsang provokasyon sa nasod North Korea. Alas 5:19 sa atong mga balitang lokal karong buntaga o balitang nasunon. Suspendido ang klase sa pipila ka mga dapit dinhi sa nasod karong adlaw tungod sa padayong epekto sa southwest monsoon o habagat. Pipila ka mga lugar niini mao ang atok preschool hangtod sa senior high school suspendido hangtod ugmang adlaw. Apil ang bugya sa didtong dapita sa northern Luzon. Ang Kapangan preschool hangtod sa ilang colleges ang way klase. Ang Kabayan, Tublay ug Sablan nga anaa didtong bahina sa Isabela ug Ilocos region. Daghang mga dapit ang gipahimangnoang isuspende una tungod gayod sa baha dining maot nga dagan sa panahon o posible gayod ang kadelikado nganha sa mga magtutungha. Samtang may barugaron ang usa ka state auditor nga adunay irregularidad ang paggamit sa Office of the Vice President sa 375 million peso nga confidential funds sa netong 2023. Sa ika-15 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kagahapong adlaw gikan na yon ni Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office Auditor Sailina Del Campo nga kulang ang mga dokumentong gisumitar sa OVP aron nga mapamatud-an na ang paggastos niini sa confidential funds. Lagib nini ang bayad sa mga reward sigon kang Del Campo nga walay igong dokumento nga nagapamatuod nga nanahimong o sa nanahimong resulta sa information gathering o surveillance nga mao'y sumbanan sa pagbayad. Wa usab matud pay nahatag nga dugang dokumento aron mapunting ug mapamatud-an na ang pipila ka mga pinalit nga supplies sa medical kit o ginguman na food aid. May nakita usab nga irregularidad ang COA sa reimbursement sa mga galasosun. Lagip na ang surveillance expenses. Sigun ka nga Del Campo, dili po pwedeng gamiton ang confidential funds alang sa mga reimbursement tungod nga kalapasan kini sa Joint Circular Number 2015-01 na nagdagda sa mga sumbanan sa paggamit sa confidential o intelligence funds. Samtang mibarugaron ang House Committee on Appropriations sa chairperson nga si Representative Mikayla Swansing nga wa nagagahin kayog insertions o pork barrel ang nasunong nga pondo alang sa tuig o niadtong karong tuig 2026 bisan ang ginusong nga pondo karong sunod tuig. Yata kagduod sa magbabalaod nga nanahimong transparent ang ilang ginpanigayon nga deliberasyon sa nasunong pondo alang karong tuig. Ginapakita usab ang tanan nga mga gisulod nga institutional amendments sa maong pondo. Pag-abot usab sa ginusong nga pondo sa tuig 2027, gitataon ni Representative Swansing nga ang pagbalangkas sa NEP ang anaa sa jurisdiction na lamang sa executive. Kalambigin nini, tanong niya nga gibalibaran ang aligasyon nga adunay gilangkob nga pork barrel o insertion sa ginusong pondo tungod sa mga rason nga haduol na gayod ang eleksyon. Alas 5.22 sa ngatong oras. Samtang formal man lang nadawat sa Senado ang ginuso nga 7.2 trillion peso nga national budget alang sa tuig 2027. Personal nga gidawat ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kopya sa National Expenditure Program kun NEP niadtong adlaw nga Martes sa usa ka ceremonial turnover sa Senado. Lungan ni Gatchalian sa Senate Finance Committee Chair Senator J.V. Ejercito o Senate Majority Leader Juan Miguel Migs Zubiri. Pangunahan usab ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ang seremonya dungan ang pipila ka mga opisyal sa Department of Budget and Management. Sigon sa ginusong budget, lakip sa mga nagunang prioridad sa gobyerno ang edukasyon, panlawa, social protection, pagkaon, infrastruktura, trabaho, digitalization o pagpangandam sa mga kalamidad. Ipasigarbo usab niini ang pinakadakong bahin na mao ang naadto sa social services sa nakalabay o adunay gigahin nga pondong abot sa 2.4 trillion pesos. Samtang nagpabiling nagunang prioridad ang edukasyon na kun asa giyasugyot nga igahin ang 976 billion pesos alang sa Department of Education. May nakagahin usab nga dakong pondo alang sa healthcare, infrastruktura, agrikultura, transportasyon ug pabahay. Ang National Expenditure Program ang pupwedeng sumbanan sa Kongreso sa paghisgot o pagmugna nining 2027 National Appropriations Act o National Budget alang sa tuig 2027. Alas 5.24 ang atong oras, Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Bayan.
8: Higala kanto ang unang hunat sa atong mga balita. Sa atong pagbalik, mga balita nga probinsyal. Kuman lamang ini.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
9: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ka, wala napahak, yan yung wala sa buuan, buhok, ka nang kinalutang, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo dito, lama dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
10: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot ganihan naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso bantong ra ning kalitra in town o galagsik unya matingala ka kay manghikap naman pastilan hinoon dakogyod kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul pasagdan na lang yun nako ni siya kay total bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya pod nahala kamudiha pagganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
13: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
8: Aras sa Pilipinas, 26 minuto suman mela bayang aras 5 sa buntag.
13: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
8: Kamu pa dayon nagpalamatin ngan sa atong adormanon o syempre in simultaneous sa broadcast kita karon ngan sa atong mga igsoong estasyon ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental.
13: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
8: Unya atong pagilawaton ang mga report gigan sa atong mga kaubanan gigan sa atong mga igsoong estasyon. Samtang hawin na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
13: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
8: Unang nangatunding sa ato nga mga taho karong nga puntaga dito sa Maycaraga region din miulbo ang higanting kalayo nga mikailap sa Nueva Extension Barangay Tafa Dakbayan sa Surigao kagahapong adlaw nagtinabangay mga residente sa paghakot og pagduwa sa ilang mga gamit samtang misamot ang kabaga sa kalayo og aso sa maong dapit. Dali usab nga mirespondi ang mga bumbero sa Surigao Central Fire Station uban ang mga fire truck nga gipadala aron sa pagatubang sa pagpalong sa nagdilaw nga kalayo. Padayon ang operasyon sa mga bumbero ni adtong na bago na control gayod ang maong sunog.
13: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
8: Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong balidang probinsyal karong buntaga sa Northern Mindanao. Diin nasikpaw sa managlahing operasyon sa kapulisan ang upat ka mga individual gikan sa nagdaing dapit sa Bugidnon. Una, nadapan sa Baungon ang 34 anyos nga si Jimmy Poklawan Dialon Jr. alias Popoy tungod sa warrant of arrest sa kasong reckless imprudence resulting to homicide nga aduna ay 10,000 pesos nga piyansa. Sa Don Carlos, voluntaryo nga may surrender ang 55 anyos nga si Anastasio Bikilia Villarreal alias Tasoy tungod sa kasong concubinage nga adunay 45,000 pesos nga piyansa samtang nasikpa usab ang 41 anyos nga si Jeneline Hermita Pelipog nga adunay waranta alang sa samang kaso ugway piyansa ang girekomenda. Samtang nasikpa sa Sumilaw ang 49 anyos nga si Eleazar Dahinay Langge alias sa Eleazar Dilangge tungod sa kasong attempted murder nga adunay 10,000 pesos nga piyansa. Ang upat ka mga nadakpan ana na sa kusodiya sa tagsa-tagsa nilang police station alang sa dokumentasyon o hustong disposisyon.
13: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
8: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong tudling sa atong mga balidang probinsyal karong buntaga.
13: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
8: Dugang sa mga tudling sa atong taho karong buntag. Atong dawato na, nanaba sa linyang atong mga kaubanan. Atong unahon pagdawat kining report, gikan na dito nga bahina sa may area sang Pangal Bay.
13: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
8: Kabataan una na sa atong siren kining taho gikan na sa may area sa Pangal Bay, no? Uplift program mi arangkada sa Tangub City Provincial Government naghatag og bugas. Atong siren ang detalye niini gikan na sa atong kaubang si Ranza Sumalinog.
13: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
14: Mikabat sa 3,212 ka mga benepisyaryo sa Tangub City ang nakadawat og opisyal na nga nakadawat sa tabang pinagi sa roll out sa uplift program. Ang matag benepisyaryo makadawat kini og 2,000 ka pesos matag bulan ni gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD hangtod pa kini sa bulan sa Disyembre. Dugang pa sa 5 ka kilo usab nga bugas gikan sa Provincial Government of Misamis Occidental nga gipuno. Sa wala pa usab ang pagpanghatag sa ayuda, gipahigayon usab ang mubo nga programa nga gitambungan ni Misamis Occidental Governor Henry A. Suaminal uban sa mga miyembro sa Provincial Board. Gitambong usab sila si Tangkob City Mayor Ben Canama og Vice Mayor Tito Desina og mga miyembro sa City Council. Ang mga programa kabahin sa iniusang paningkamot sa provincial o sa lokal nga government aron matabangan ang mga pamilya nga napiktuhan sa pagsaka sa presyo sa mga nagunang palaliton sa gasolina. Gilawman usab nga pinagi sa cash assistance o bugas nga gikan sa probinsya madugangan ang suporta sa mga benepisyaryo sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
13: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Daghang salamat ko ba nga Renzo Malinog, gikan na Joy FM, Pangilbe. Samtang nakabsan sa kinabuhi ang duha ka babae, samtang 14 ang nangaangol, human maaksidente o mibalitok ang usa ka Isuzu drop side truck nga nagbaton sa plakang KCS 239 sa Plantasyon Road, Poroca 4, Mabaw area, Barangay Lurugan, Valencia City, Bugidnon, alas 5:30 sa buntag kagahapong adlawa. Subay sa investigasyon sa Valencia City Police Office, nagsubay ang maong traka sa dalan nga kargado sa 16 ka mga pasahero ug gimaneho sa usa ka 58 anyos nga driver sa diha nga napawong ang makina niini samtang nagtungas hinungdan nga mi atras ug nawad ang kontrol tungod sa hingpit kining nawad-an sa preno og ni tikyaob tungod sa kakusog sa impact nakaangkon og grabing samad sa kalawasan ang duha ka bigdima nga nagpanoigon 44 og 47 anyos nga pulos gidiklarang dead on arrival sa bahay tambalanan samtang ang laing 14 ka mga pasahero nga nangaangol daling gida sa laing bahay tambalanan dito sa Valencia og karon nagpaalim na sa ilang nahiaguman.
13: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Samtang serbisyong panlawas o PhilHealth giduol sa LGU Baganga sa mga taga-barangay Bakulin. Sayro na to ang detalye. Gikan kang Erwin Umadhay.
13: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Kaubang Erwin.
15: Mas napadali o napaduol ang pag-fail sa mga serbisyong panglawas alang sa mga residente sa Barangay Bakulin, lungsod sa Baganga, Davao Oriental. Pinagi sa PhilHealth og yakap registration caravan nga gisugdan kagahapon adlaw. Gawas sa pagparehistro sa PhilHealth, nakapahimulos sa usab ang mga lumulupyo sa libreng medical check-up ug uban pang serbisyong panglawas nga gidala mismo sa ilang barangay. Gipangluhan ni Dr. Zoren Reyes, team leader uban ni Municipal Administrator Joy Gracia ang medical team nga mitabang sa paghatag og mga serbisyo ngadto sa mga residente. Mitabong usab si PhilHealth Mati Head Jonas Pang aron masiguro nga mas daghang mga lumulupyo ang marehistro og mga benepisyo sa mga programa sa gobyerno alang sa panglawas. Sumala sa LGU Baganga, kabahin kini sa paningkamot sa administrasyon ni Mayor Larry Taya nga mapaduol sa matag lumulupyo ang mga serbisyong medikal og masiguro nga mas daghang katawhan ang makabot ang universal healthcare. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
13: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay. Samtang hapsay nga natapos ang ikaduhang adlaw sa cash assistance sa payout sa APLIFA program alang sa Group 2 o poor o near poor households ni adto nga nakalabay nga adlaw dito sa New Corilla, dito sa probinsya sa Davao del Norte. Mukabat sa 640 ka mga kwalipikadong beneficiaryo ang nakadawat sa ilang ayuda pinaagi sa pagkikalayon sa Municipal Social Welfare and Development Office New Corilla o DSWD Regional Office 11.
13: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5:34 ang atong oras.
16: Sweetheart, ready na?
17: Wow, ka-sweet ba?
16: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
17: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
16: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
17: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
16: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
17: Unya, sweetheart, ha?
18: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
19: Bilunga Gold, hantod ka rin.
20: Ano po?
19: Eh, marubi na mga kukala ko kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
20: Ang imuhang tiil.
19: Ang imuhang tiil ko.
20: Oo.
19: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuanda itong 10 anyos pa ko, polio ko.
20: Oo.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
13: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5.36 ang atong oras sa mga baryo opisyal sa lungsod sa Lala, nagpahigayon og usa ka seminar alang sa katarungang pambarangay. Sa erontang detalye, gikan sa Joy FM Pangal Bay. Ana sa linya si Ron Sumalinog.
13: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
14: Ipahigayon kagahapong Adlawa, Agosto 12, 2026, dito sa ABC Session Hall sa Ranipo, Lala, Lanao del Norte, ang kalihukan nga gitawag og updates on the Barangay Justice and Community Peacekeeping, a child-friendly katarungang pambarangay. Matod pa gitambungan kini sa mga barangay o mga punong barangay, barangay secretaries o liga ng mga barangay, uban sa mga opisyal sa o mga personal usab gikan sa Department of Interior and Local Government o DILG. Lakip na sa gisgutan sa maong kalihukan ang mga lagda sa venue nga mga kaso nga sakop sa katarungang pambarangay law, mga teknik o kahanas matod pa sa pagsulbad sa pamaagi sa panagbangi, KP forms o lupong tagapamayapa o incentives award o LTIA. Ingon man usab ang mga best practices alang sa child-friendly katarungan pambarangay. Kabahin usab sa maong programa, ang open forum aron mahimo kining matubaga ang mga pangutana o pagpalapada sa matupag kahibalo sa mga barangay official sa gustong pagdumala o pagsulbad sa mga panagbangi alang sa tataksa ka mga komunidad. Among kalihukan nagtumong kini sa pag-ligon o pagpaligon sa sistema sa katarungang pambarangay o pagpalambo sa marinaw na luwas o child-friendly ng mga komunidad sa lungsod sa Lala. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
13: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Alas 5.38, daghang salamat kaubang Renzo Malinog gikan sa may Pangal Bay. Samtang sa Northern Mindanao gihapon, giapod-abod sa Department of Social Welfare and Development Office 10 ang kapin na 13.6 million peso nga livelihood grants ang adto sa 564 ka mga benepisyaryo nga miyembro sa 34 ka Sustainable Livelihood Program Associations kon SLPA sa unong kalungsod sa Lanao del Norte. Nakabenepisyo niini ang lungsod sa Kulambugan, Tubod, Lala, Salvador,

0: Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa atong mga tudling, sa atong balitang probinsyal, gikan sa lain-laing bahin sa area sa Mindanao. Atong luksuhan karon ang dugang taho ditong dapita sa Maycaraga region.
0: Tinig ng
1: kalabat sa 1,506 ka mga mag-uma sa lungsod sa Madrid, Surigao del Sur ang nakadawat sa pinansyal nga tabang ubo sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk kon PAFA program aron matabangan ang mga mag-uma sa pag-angkon niining mga dugang livelihood program. Kabahin na kini sa lakang sa national government aron nga magahinan o makabaton ang mga mag-uuma niining ilang pag-sugakod sa badayong pagsaka sa presyo sa diesel o gasolina nga dakong epekto sa mga adlaw-adlong kalihukan sa uma, transportasyon o guban pang mga kalihukang agrikultura. Pinagi sa mga programa, makadawat o hinanali nga pinansyal nga suporta ang mga kwalipikadong mag-uma o mananagat aron mapadayon ng ilang panginabuhi, mapalambo ang produksyon o masustener ang operasyon sa ilang uma, bisan pa sa nagkalisod nga kahimtang sa ekonomiya.
0: Kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:40 ang atong oras, padayon pang nagapangandam karon ng Commission on Elections kung Comelec Surigao del Sur alang sa barangay o sangkod ang kabataan election sa bisan pa man sa mga naglutaw nga diskusyon kabahin sa posibleng pag-postpone ni ini. Giklaro ni Attorney Riza Ana Jonalyn Constantino ang Provincial Election Supervisor sa Comelec Surigao del Sur nga ang tudawa pa sila makadawat o balaod nga formal nga nagpostpone sa BSKE magapadayon ng ilang preparasyon alang sa umabot nga pinili ay matod kang Constantino kung dili madayon ang eleksyon na mahimong masayang ang panahon na paningkamot o gasto nga gigahin alang sa panggamhanan.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Kapatanunan sa manay, gihatagan o kahibawo kabahin sa balaod o ilang mga katungod. Sa iron taang detalye, gikan sa atong kaubang si Erwin Umadhay.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Gipahigayon kagahapon adlaw ang usa ka youth development session sa Felix Olea Integrated School, Barangay Holy Cross, Manay, Davao Oriental, nga nagtumong sa paghatag og kahibalo og pagpalig-on sa mga kabataan-unan. Gipahibaloan ang mga partisipante bahin sa importanteng mga balaod nga nagpanalipod og nagiya kanila, lagi pa ang Republic Act number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act number 10627 o Anti-Bullying Act of 2013. Pinaagi sa maong sesyon, gipasiugdang ang kabataan-unang adunay hustong kahibalo o mas andam sa pagsabot sa ilahang mga katungod, responsibilidad o posibleng sangputanan sa ilahang mga desisyon. Mitambong o mitabang sa kalihukan ang mga partner gikan sa DSWD Region 11, Pantawid na Program, PNP Manay, MADAC, og ang school principal sa Felix Olea Integrated School, si Ma'am Melba Mailwas. Padayon usab ang panawagan sa mga hingtungdan nga giyaan, panalipdan og hatagan og hustong kahibalo ang mga kabataan-unan aron sila mahimong responsibilidad og produktibong mga sakop sa komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Oras sa Pilipinas at 43 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag. Sa dugang at tuling sa atong mga taho karong buntag, gikan na gihapon ditong bahina sa May Davao Region. Then gipahibalo sa VRU focal person o smoking cessation Councilor nga si Jaline Pareha nga wala extension na ang kasamtangang liquor ban sa Davao City atol sa Kadayawan Festival 2026. Matod ni Pareha na isigutan na sa ilang mga meeting uban ang bar owners sa milabay nga duha hangtod tulo ka buwan ang ilang hangyo nga i-extend ang oras sa liquor ban ilabi na ang operasyon hangtod alas 2 sa kadlawon. Apan giingon niya nga padayon pa ang amendment sa liquor code og anti-smoking ordinance di na apil sa gisusi ang posibilidad sa pag-usab sa oras sa paghatag og special permit alang sa extension. Luyo pa ini nagpabiling nga hugot ang baruganan sa VRU sa kasamtangang ordinansa diin bawal ang pagbaligya og ilimnong makahubog gikan alauna sa kadlawon hangtod

0: alas 8 sa bundag, samtang bawal na ang pag-serve og liquor nga na sa mga bar gikan alas 2 sa kadlawon. Gipasabot usab ni pareha nga adunay special permit ang gihatag sa mga establishmento nga gustong mamaligya o mag-serve og limnon, apan kinahanglan gihapon silang mosunod sa mga probisyon sa kasamtangang ordinansa.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44, gipon tiriya sa National Commission of Senior Citizens sa Davao Region ang proof of identity isip usag sa nagunang hagit sa pagproseso sa electronic fund transfer applications alang sa mga senior citizen nga cash gift grantees, matod ni Philbert Soliesta, Project Development Officer 5 sa NCSC Davao. Nakigtambayayong na ang ahensya sa Philippine Statistics Authority alang sa mga grantee nga kinahanglan magpa-reprint o makakuha og national ID o birth certificate. Lagip sa dawaton nga proof of identity ang birth certificate, national ID, OSCA ID, field ID o guban pang government issued identification cards o kombinasyon niini. Diin ko na walay bank account ang grantee, mahimo usab niyang ipakita ang rason niini sa application form aron susihon sa NCSC Davao. Gipasabot sab ni Soliesta nga tumong sa EFT nga mapagaan ang biyahe o kalisod sa mga senior citizen sa pagkuha sa ilang cash gift o giklaro sab nga ang EFT benefit usa gihapon ka cash gift o dili cash assistance sa program sa gobyerno.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang sa dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntag, dugang tudling sa ato nga mga balita karong buntag, nagkasubo ang pamilya nga Rondina human usab ang magkasunod nga pagpanaw o sa usa ka sundao ug ang iyang usa ka buwang anak sa barangay Ligarda 3 sa Dina Zamboanga del Sur. Gilang namatay ang sundao isip si Army Corporal Aldrin Rondina nga namatay human matod pang nakigabinakbakay dito sa may Alameda ni atong Domingo sa hapon. Gikumpirma sa 1st Infantry Tabaka Division sa Philippine Army ang pagpanaw ni Colonel Rondina ug nagpaabot og pagkiramay sa iyang pamilya isip pagilangan sa iyang sakripisyo ug serbisyo sa katilingban. Waos pa usaba matupa hingpit nga nakabangon ang pamilya sa pagawagtang sa sunlawo usa pa ka trahedya ang ilang gikatubang human nga gidagan sa bahay tambalanan ang usa ka buwang anak ni Rondina kag ni adtong adlaw nga Martes tungod sa balatian. Mipanaw ang maong bag-ong himugsong bata alas 4 sa kadlawon ni adtong Miyerkules. Tungod ini nagdadungan gayod nga naisubo karon ang maong pamilya tungod sa maong magkasunod nga insidente.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa may area sa Barm Region, arestado ang usang lalaki nga matod pa nalambigis illegal gun running human nga nakumbiskahan sa duha ka M4A1 carbine sa ginpadagayon nga operasyon sa Criminal Investigation and Detection Group sa Barangay Salbo, Dato Saudi Ampatuan na Maguindano del Sur. Sigun sa CIDG, nadakpan ang suspek human matod pa kini nga namaligag arma sa mga operatiba nga nagpadagayon operasyon sa hinausang porsa sa CIDG Cotabato City Field Office, CIDG Maguindano Field Office, PNP Special Action Force Ubang Unit sa PNP na paligayon ng maong operasyon. Kabahin kinay sa OPLAN na paglalansag Omega o pagbatuman sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o batas pambasa bilang 881 o Omnibus Election Code.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras. Uwahing tudlin sa atong balitang probinsyal dito sa South Cotabato. Dinarestado ang usa ka 60 anyos nga lalaki human makwaan matulpas lima kasasay sa ginudahang shabu dito sa barangay City Heights sa Jansan. Ang suspect mao si alias Nornor mulupyo sa mong baryo. Gipadagay ang operasyon sa mga tinunan sa Police Station 4 sa Jansan Police Office katambayayong ang PDEA Regional Office sa 12. Sa pagpatuman sa search warrant, na-recover usab ang lima ka hit seal da sa Shea. Unod ang kinatuhu ang shabu nga dunay kinatibok ang balor nga 1,700 pesos. Gisumitar na ang nakumpiska nga mga substances ngadto sa Regional Forensic Unit 12 alang sa laboratory examination.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Igala alas 5:49, gadto ang laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang lokal.
2: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
3: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
3: 7-in-1.
4: Tapos po?
3: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanaki na wala akong siya.
5: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Aras sa Pilipinas, 50 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray sa atong mga balitang lokal karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa panagpulong sa mga miyembro sa Libungan Water o River Watershed Forest Reserve Protected Area Management Board, gisgutan pa karon ang pag-aksyon sa mga isgutanan na may kilambigitan sa protected area, particular na ang auhag sa Pambi clearance alang sa proyektong ipatuman sa lugar nga sakop sa LRWFR sama sa road clearing, construction of roads o overflow bridges sa DPWH. Ingon man ang uban pang mga importanteng proyekto sa provincial government sa Libungan o ingon man dito sa may Alameda ng mga local government units usab sama sa road concreting o uban pang mga infrastructure project. Tumong sa maong clearance nga masiguro nga aduna gayoy lugar usab ang proyekto og dili gayod madaot ang kinaiyahan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:51 ang atong oras sa dugang sa atong mga taho karong buntaga. Atong dawaton karon ang signal gikan sa atong maabtikong kauban si kaubang June Villa Soto gikan sa may Pipalma area.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
7: Ng Mitsaya PNP, ang isang dagit-digit driver sa Purok 5, Barangay Poblasyon sa East, Mitsaya Cotabato, pasado alas 7 kagabi. Ayon kay Police Lieutenant Colonel William Faksoy, ang hepe ng Mitsaya PNP, nakilala itong nasakoteng suspect na si alias Patong, 45 anyos, dagit-digit
8: na residente dati ng Barangay New Panay, Aliosan Cotabato, ngunit kasalukuyan ng nakatira dito sa Barangay Poblasyon sa East na kumagat sa pain ng isang pulis na nagpanggap na maging na naging po survivor at dito ay nasamsam ang kabuang siyam na pakete ng iniinalang shabu na tinatayang tumitimbang ng humigit kumulang 0.9 grams at nagkakalaga ng 6,120 pesos. Aminado itong si alias Patong na talagang nagiging runner siya ng di umano'y mga adik-adik at dito di umano siya kumikita ng kakaunti dala ng kanyang pagpapatong din ng presyo at siyempre pa ang kanyang hinahabol ay ang tinatawag na responde o yung dagdag na na timbang ng nagagamit niya ng libre. At ito na ang ikalawang beses na naaresto dahil sa pagtutulak ng droga itong nasaming suspect na kasalukuyan ng nakapiit sa custodial facility ng Mitsaya PNP at nakatakdang sampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villa Soto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat ka ubang June Villasoto. Gikan din hanga bahina sa may Pipalma area dinhi sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa dugang laray sa ato nga mga balita karong buntaga alang sa ato nga mga balita nga lokal karong buntag. Din subling gipamatud-an sa persons with disability gikan sa lain-laing munisipyo dinhi sa lalawigan sa Cotabato nga dili babag ang ilang kasamtang nga kahimtang aron nga makabot ang ilang gitinguha ug mapamalas gayud ang ilang abilidad ug mahatag og pantay nga panglantaw isip pa usa ka aktibong miyembro nining atong katilingban nagaserbing dalan ang ginpadagan nga fourth service ng totoo kalibungan na Paralympics nga gipadagan sa provincial government dinha sa may Capitol compound sa Amas Gidapawan City aron nga mapamala sa PWD sang ilang kahapsay talento og determinasyon sa sports events nga giandama sa provincial government. Ang Paralympics usa sa mga gihanyag nga aktibidad karon sa Kapitolyo alang sa selebrasyon na sa 112 nga founding anniversary sa lalawigan kung asa makighiusa sa opening program niini sila o nakighiusa sa opening program nga ginpadagayon ang lain-laing mga opisyal gikan sa provincial government.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:55 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong balitang lokal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Dugang tudling sa atong mga balitang lokal karong buntaga. Human nga matuboy isip bagong presidente sa Board of Directors sa Cotabato Electric Cooperative. May bisita sa Direktor Ronnie Ibaw kang Governor Emilio Mendoza kagahapong adlaw sa Provincial Capital. Sa nahimong panagpulong, ipapaniguro ni Direktor Ibaw usab nga do kang Governor Mendoza ang padayong pagigtambayayong sa Kotelco hilabi na sa paghatag de kalidad ng serbisyo sa kuryente sa tanan nilang mga ginsakman dinhi sa lalawigan. Dungan ining may bisita usab ang mga opisyales sa uban pang sektor ngadto sa buhatan sa gobernador.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:56 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang at tudling sa atong taho karong buntaga, ang agayon nga hatagag pagdagad ang tanang kahimtang sa panlawas, partikular na ang ilang mata sama sa paghatag importansya nga na silang panlawas gayod sa kinadibukan. Halos sa anaas 80% nga malikayan ang balatian sa mata sama sa cataract, glaucoma o uban pang balatian nga mamahimong hinungdan sa paggawa sa panglantaw ang dayong nahatagan karon og pagtagad sa city government. Daka na pinagi kang acting city health officer Dr. Tadeo Averilla sa selebrasyon sa Site Saving Month sa karumbuan sa Agosto. Daghang katawahan ang kasalamang matud pa makapalantaw o makapalili nga na sa ilahang kondisyon na sa mata. Hinungdan nga gapaningkamot karon ang City Health nga maabot gayod ang adunay mga balatian sa mata aron nga sila ang hingpit nga matabangan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:57 ang atong oras samtang alang sa atong police report karong buntaga.
1: Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
0: Sa atong police report karong buntaga, bugto ang kinabuhi sa ka 20 anyos nga estudyante human nga misungag ang gimenohon ni ining motor sa usa ka mini dump truck sa provincial road sa Barangay Libertada makilala Cotabato kagahapon adlaw. Ang biktima na ilang si Mary Claire Guzman nga gikan matod pa sa barrio poblasyon dihang nahitabo ang maong aksidente subay sa taho nakabangga sa motorsiklo ni Guzman ang truck nga gimenoho sa 46 anyos nga si Monico Marto sa Calapan Junior. Tungod sa pagkakusuga sa impact nakabaton og samad ang maong bitimang gideklara nga dead on arrival pagdangat sa bahay Tambalanan. Samtang anana sa kustodiya karon sa makilala municipal police station ang driver sa truck nga pareho nga nakustodiya usaba sa PNP ang sakyanang nalambigit sa maong disgrasya.
1: Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:59 higala kadto ang gilangkuban sa atong mga hunat sa atong mga balita karong buntaga karong adlaw nga Huwebes sa petsa at 13 ng buwan sa Agosto tuig 2026.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Siyempre, dengan salamat sa inyong pag-uban ganin sa atong tulumanon, sa atong mga igsoong istasyon karon nga nagasibya ining atong tulumanon. Dinhang dapita sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gigan din sa Joy FM 102.3 Kidapawan City. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabogok. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
5: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
9: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kag pagpanganak nako nang kuan, mo sa manintaw hana ni oy.
5: Unya, unsa imong gibuhat?
9: Katong ganado. Di ba inom na sa imong bana? Buhi ginoo ko manguhit naman.
10: Pero pag take o ganado,
9: na, yung tapad naman po. Sabi, paramang naman mam.
5: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
11: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul. Atong paminahon o.
12: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo tayo, kurang agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkakaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon natingala man siya nga, pre, rapid gig ka ng gone ba, kadlaw ba, kay pagkakaadlaw. Lao na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imong kang magrelax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong pre
13: unsang gipatay ko sa iya
12: ganado ala sala patay pasalamat din taon si Marine mo pre
1: ang ganado capsule mapalit sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
14: Maayo pa si Gwen. Nakatulong na kalawin. Apay na kong bay na. Di man gani makausa.
15: Daon sa gugadihan?
14: Da.
15: Dalihan, humanan ko ang pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, andam na ko, baskog na kuhan.
14: Bantay, bitaw ha? Kalami mo din sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han?
15: Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kadulang igong energy o mabuhat na itong atong gustong buhaton.
14: Sige, han!
2: Ang Okera 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika.
1: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
16: Isayos ang ating mga orasan na 2 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
17: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
17: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM

0: Maayong buntag mga katinig. Welcome sa ito ang programang Planetary Edition sa Tinig ng Bayan. Adlaw nga Huwebes, pitsa 13 sa bulan nga Agosto. Kinisi Tinig Dos, Romy Ilusfa, inyong makauban.
1: Yes, kiniusab si Tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: Mm-hmm. Good morning.
1: Good morning, Dos.
0: 40, maraog dugay-dugay kong nawala.
1: Ula biay ulan na din hi, init.
0: Mao ba? Sabi ng ano, hulaw?
1: Basta wa na, pila na kaadlaw.
0: 42
1: ang degrees Celsius ang kainiton.
0: Wow.
1: Labi na gyud sa mga area sa Kabakan, Bansalan, Matanaw,
0: so kung 42 ang kidapawan, unsa na lang kahangubang mga munisipyo, kaya relatively mas bugnaw man unta ang kidapawan gyud.
1: Yes, no. Naapatas ti ilan sa Mount Apo, daghan pang kahoy, Dos. Pero init-init na gyud ang paminaw, no. So, careful. Labi na katong mga delikado sa heat stroke.
0: Pero resulta na, ni resulta na ang ato ang sigigap.
1: Sige, palabi pa. Walang patumanggang pamumutol ng kahoy.
0: Guwa sa mga kahoy mga katinig, kining ato ang mga sapapod.
1: Yes. No. Gani ang
0: may gani wala blue water.
1: Oo.
0: Diha sa asa to?
1: Wala na sa diha sa
0: Nuangan ba?
1: Nuangan, no. Pero grabe pud ang basura, Dos, no. Gani sa Baclaran River, nalumos.
0: Ah.
1: Nalumos ang tubig sa kadaghan sa basura sa Baclaran dito sa Kamay Nilaan.
0: Hindi
1: no?
0: Na makita ang tubig.
1: Yes.
0: Gani mga kasagaran pag yun mga bottled plastics, no? Gibisita mismo ni Presidente Bongbong Marcos, pero unsa may ang gihimo.
1: Ingon siya, order siya nga madaliin ang paglilinis.
0: Mm.
1: Pero humani mo limpyo kung ang mindset sa mga residente, Dos, mao ang murabag walay responsibilidad, paglabay lang, no? O sigitag pang malit o mga consumption nga plastic, mubaha gyud ang plastic, no?
0: So, kaya mong tanaw ko renta, ma-reverse pa kahakin eh?
1: Kung ma-reverse ang utok sa mga residente o consumers nato, kinahanglan ligon ang ipon sa balaod, Dos.
0: Ligon lang ipon sa balao. Dito sa lugar nga mong giadtuan, ato ning wow. Timing kayo kaya ito, ato ning istorya, no? Ang tanang empleyado sa gobyerno, gina-require, especially ang tanang empleyado sa gobyerno, katong mga regular employees,
1: gina-require
0: nga magtanom og 60 ka punuan every half of the year. Meaning, sa isa ka tuig, dapat makatanom sila og 120 ka mga
1: punuan.
0: Fruit trees. O dili lang fruit tree, kundi dili lang dai fruit tree, kundi dili kahoy. So, ang sistema, dapat mapatubo nila ni. Ilaning maalaga.
1: Ay, dili na tree planting.
0: Butangan og tree guard. Kung adunay mamatay sa 60 kabuok,
1: ilisan.
0: Mudugang sila o isa yung mamatay, duha ang ilang idugang.
1: So kinahanglan siguraduon imong buhi para di ka makadugang.
0: Gina-monitor gid siya. Gina-ihap gid siya from time to time. So dili lang gikan sa mga provincial officials, kundili hangtod sa mga municipal officials o municipal employees, hangtod pa sa mga barangay officials o barangay functionaries.
1: Kana ang dapat, Dos, no? Dili lang ipon. Kuan na, bangkil gyud.
0: Aduna pa ano, katong mga namin mga contractual nga nagarenew
1: mga job
0: contract,
1: orders
0: every 6 months ba yata? So every 6 months dili sila makarenew kung dili sila makatanom og 60 ka fruit trees. Grabe.
1: So nahimo na ganyang institutionalize. Lipay ko, Dos, kay sa ICON ang tanang scholars ang usa ka mandate nga nahimo na pong batasan mo tanom gyud mo kahoy. Kay maora nay pagtabang ninyo nga magkaroon og oxygen. Ang ato ang katilingban.
0: Mm-hmm. So kung ingon ang sistema, dili abdan og lima ka tuig,
1: mapuno.
0: Mahimo ng forest ang.
1: Pero dapat dos even ang mga estudyante, kuan man pribado o publiko, na requirement nga mutanom gyud og punuan.
0: Unta.
1: Yes. Mm. So mas mapalig-on unta na no kung ang balaod mamahimo gyung dili flexible pero kanang tinud-anay gyud sa implementation.
0: Mhm.
1: Ang nindot kainit dos.
0: Ang nindot didto, ako sa ipadayon to ha, kay nindot kay experience. Ang nindot didto, kay adunay usa ka mayor sa usa ka lungsod. Ato na hingan lang.
1: Sige.
0: Kining lungsod sa Tangub, ang ilang mayor si Ben Mayor Ben I forgot the family
1: Tangub Surigao?
0: Tangub Misamis Occidental.
1: Misamis Occidental.
0: Kining mayor sa Tangub, kahilakon siya kung maasay makita nga usa ka kahoy nga ginaputol. Sakit ko nung kay siya. Gani?
2: Kanama.
0: Si Mayor Ben Kanama.
1: Okay.
0: Kini si Mayor Ben Kanama, dati po ning partidista, dati po ning kongresista, mura siyag kahilakon kung makita niya nga ang usa ka kahoy ginaputol. Gani? Adunay usa ka instance nga kining Bureau of Fire, was it Bureau of Fire? Adunay usa ka opisina na nag-request sa engineering office. Yeah, I think it's Bureau of Fire. Nag-request siya nga putlon ang usa ka kahoy ug giputol sa dihang nahibaw-an nakaabot sa
1: mayor.
0: Mayor. Kang Mayor Ben Kanama.
1: Medyo dako-dako siguro nga kahoy.
0: Wala na punta ka susi. Pero sa dihang nakaabot siya, perting sukuha sa mayor. So hinaut na doon natin mga chief executive nga ingon ana ang prinsipyo, ingon ana ang panguna-una. Kay ang nindot dito kay guwas nga aduna gyud mga enabling law, mga balaod noon gikan sa probinsya nga gi-reinforce dito sa mga munisipyo, no? Ang mga chief executives dito magtuman gyud kung unsa ang order gikan sa province o ang mga chief executives pag-abot sa mga munisipyo, makita gyud mo ang mga paningkamot. So isa ka example kining mayor diha sa Tangub, unta may ngani natay ngani diri nga mga mayor pod, no?
1: Yes, gani dili lang diri sa Pilipinas dos, no? Kung tan-awon nato ang experience sa Japan, sa ilaha daw bisag mag-clearing kag highway, DPWH din sa ato, di ba putlon man kadaghang dagkong kahoy gikag kidapawan pa adtong makilala nga nakita gyud nato nga century old tree, dili magakus og tawo o maingunay mo upat tag lima ka tao pero putol kay naa sa highway. Pero sa Japan dos, si Ma'am Ann Masbad, no, sa dihang konsehal pa kun ingon gyud nga di pwede ba natong i-implement ang ginahimo sa Japan. Unsa ni siya dos? Sa Japan, bisag naa siya sa highway pero maingon kag mga 100 or 80 meters away sa punuan, naa nay warning. Beware. Century old tree is standing, mga pagpalagay na to, 80 or 100 meters away. So, ma-warn off ka.
0: Bisag
1: na asyas tunga sa dalan, dili nila putlon dos, no? Tungod kay ingon nila, dugay ning gipatubo, nature ni. So, kato ang punto ni Ma'am Ann. Pero syempre, dinhi, dili pa ing anak kadawat kay putlon gyud para walay disgrasya. Wala pa bitaw sa mindset dos nga pag naga-drive ka sa highway, tan-aw kag signage nya layo pag i-inform ka na. Nga naay dakong kahoy nga imong maagian. So, kabalo ka na nga dili ka mo straight og dagan, no?
0: Tapos dito sa Tango, balikan ako ni kay ganahan kay
1: ko sa ilang. Murag-murag kay ka sa Tango.
0: Ganahan kay ko sa ilang experience. So, kay dito, aduna gyud mga gi-assign nga mga barangay nga ang ilang trabaho magpatubo lang og mga seedlings.
1: Nursery. Murag
0: og paliton na siya sa munisipyo. Sa presyo nga 30 pesos kung kanang ready to plant na. So nahimo sang income generating sa mga
1: mahal
0: katawan.
1: Mahal lagi lang dos.
0: Ha, mahal no?
1: Mahal, oh, maluoy ko sa mga kababayinan diha sa Amas kay ginakuha lag tag maayo nag 5 na pay tagdos ang punuan.
0: Pero mga minindot mansad nga mga kahoy.
1: Would you forestries. Imagine?
0: Oh, appeal ang baliti. Oh, nagapropagate sila.
1: Wow, asa nila ginatanom dos? Daplin sa sapa?
0: Parang intention ang mga baliti sa daplin sa mga sapa. Or pwede po siyang mura o kanang ornamental trees.
1: Actually, dos, kung daplin sa sapa, pananglitan ka ng Rio Grande de Mindanao, murugwa gi mo putol, anak. Kay, ingon man, sige, dako biya kayo na, naikapri, nagbantay diha. Sumurag,
0: pagi mo putol. Papailabot mga buhaya diha.
1: Yeah, yeah. Pero bitaw, grabe siya mo absorb og tubig.
0: So, unsa ka, basig pwede na sugdan sa icon kay ang icon ang sugod og bamboo, di ba?
1: Bamboo og na may plan with Rotary Dos. Gani gusto natong i-partner ang atong sibianan dinhi, no? Labi na sa pagpalanog ni ani. Kay ang Linangkob, Linangkob Connecting Del Pilar. Naa tinuoy tulay pero ang paubos ana kinahanglan siya og natural riprap. Kay wa pa man kaabot ang pundo. Tuwa pa siguro sa mga buaya kaning sa flood control para para gyud unta nga mabutangan siya og kanang riprap nga concrete
0: sa sapa.
1: Oo, pero why wait for concrete riprap nga ang pinakagwapo man is ang natural.
0: Kahoy yun.
1: Oh yes, kahoy gyud. Naa kay dao diha.
0: Ginagiagian ako na. Okay, so magtatawag magpit. Diyan mo mga agi.
1: Oo, Del Pilar side na, no? So, gwapo kay siya, dos mo rabag, kung imagino ni mo, na kay nakalinya nga kawayan, na ay tapad nga dao, na ay tapad nga baliti, maunay magharang diha. Para di mo dako, kay kaunon man sa, sa tubig.
0: Gwapo siguro mag-benchmarking mo dito po sa hisgutan ng kini mga kahoy. Ni saad ta actually, uga ka ng, similya sa baliti. Pero of course, we can only...
1: Dali ra ba siya patubuon, dos, no?
0: We can only have so much. So, wala so pod ko naka, wala pod ko naka pangutana sa detalye. Kaya mura, og chance encounter lang to.
1: By the way, dos, daghang mga ideya nga nagatumaw, dili ba daw na gwapo dito sa Pagalungan o dito padulong og pikit?
0: Nindot kayo, gwapo mo lang
1: po. Gwapo
0: nindot,
1: Marang ma-imagine mo, highway. Highway sa tubig nga sa daplin, mga dagkong kahoy nga nagatabang og pugong.
0: Tinood.
1: Kay para di namang lutaw ang mga balay dos og magbangka.
0: Og taliwala niya ni andun sa mga kahoy.
1: Mura tag environmentalist ro no.
0: Environmentalist man gud ta, environmentalist.
1: Pero init po dos. Init ang nahitabo sa Senado ika 15th day.
0: Aha, ba? Oo. wala kayo kong monitor but sometimes ay mga bits and pieces especially katong heated arguments ni Attorney Ferrer o ni Attorney Kapunan.
1: Oo, sa misleading question.
0: Misleading questions. Murag muna ang word of the day.
1: Yeah, og si Attorney Virgil pod nihimo po siya post. Question pod ro ni Attorney Sheila Season. O karong Lunes, ipa-explain daw, giimbitahan si Attorney Virgil nga matod pa niya, wala man to'y malis, wala man ko'y gimension na name.
0: Unsa yung post there? Unsa yung post?
1: Wala pag yun na ako na-capture yung iyang post, pero ang iyang post is related gihapon ni aning misleading, kaya naingon siya nga, iyang gi-substantiate o iyang giuyunan ang puntos ni Attorney Lorna Kapunan nga dili allowed sa cross-examination ang paglabay o misleading question sa witness. So, mura bag, pero very generic ang iyang point na wala siya nag-mention kung kinsa iyang ginapatamaan. Nag-react ni ani si Attorney Sheila Season sa depensa sa pag-ingon nga sort of unethical kini. Pero ingon niya, dili na ko bawion, dili na ko tanggalon ang akong post bisag asa dad-on kay it is as good as 1+1=2. Oo. Meaning fix ang balaod na sa pag pagtaral sa korte adili gyud allowed mo depensa gyud ang abogado kung ang question sa witness is misleading ug iya gyud nang ginabarugan nga bisag asa daw siya dadon. Dili daw na niya to ison
0: kanang simple lang narration of law, yes, narration of fact ang iyang gihimo. kung mauna. So
1: tanga na to Lunes kay mo rule out daw ang presiding judge ni Anidos.
0: Na monitor po dako nga naging ang presiding judge nga dugay na siya nga nakabantay nga daghan sa mga kining prosecutors o mga defense lawyers sa nga nag-violate ang ilang rule
1: sa ilang social media post. Kanya-kanya ra mo ano siya.
0: Gani, gibawalan maguna sila nga mag-discuss og merit sa kaso, no, sa impeachment case. Pero pwede rin sila mag-discuss og mga generalization sa unsa tong mga nahitabo, no, sa
1: tong mga generic.
0: Okay, dili man gyud malikayan nga pangutan-on man gyud sila sa media. Pero mao ni ang ginaingon ni presiding judge sa dugay na niya issue ug gani nag-suggest na si presiding judge sa Jesus Escudero nga kadtong mga actively nga or nakalista nga mga lawyers nga part sa prosecutor ug part sa defense, dili na sila mag-appeal sa mga spokesperson, mag-assign sila ug lain nga mga spokesperson nga dili miyembro sa ilahang panel kay sub judice sila, but pasabot dili sila ka makahisgot sa mga detalye or mga substance sa mga issue nga gi-discuss sa diha sa pagtaral. So nanakitaral ha.
1: Adapted na gyud ha. Tato nang i-adapt.
0: So karong Lunes, di ba?
1: Karong Lunes mupadayon ang trial, ang pagdungog, no?
0: Timing kayo kay pag reklamo ni Attorney Season nagtubag kining ato ang presiding judge nga matod pa. Aduna na kuno siya giandam nga mura og memorandum mahitungod ni ana og sa Lunes sa yung siya nga tama-tama ang mag-question ni Attorney Season?
1: Attorney Sheila Season.
0: Gunsan ni mo ni?
1: Di ka ila dos. Pareho lang sila kapilyedo sa akong bana.
0: Anyway, so ato nang abangan, no? Pero ang more substantive siguro nga issue ng atong hisgutan is katong pag-present sa auditor sa COA. Ikaduhaning auditor sa COA.
1: Yes.
0: Si Cyrene
1: Del...
0: Basta si Ma'am Cyrene. So gi-question si Ma'am Cyrene, adunay mga pangutana nga ato ang dito na monitor. Kinilang more on the questions of the defense ang mas maayo na tong hisgutan kay siyempre, in fairness to the Vice President, murag tad-tad na magod kayo ang Vice President. Collated na kayo siya sa
1: I-adapt na to ng term. Collated. Kulatado?
0: Collated na kayo ang Vice President. So, atong tagaan og duot pod. Katong katong mga pabor sa iyahang mga questions o mga panghitabo diya sa impeachment trial. For one, atong makita nga ang depensa adunay effort nga ipagawas sa no nga ang una ang accountable officers not necessarily si Vice President kundi kadtong mga special disbursing officer, no? So kana atong isa ka effort makita nimo nga ilahang ipagawas nga dili necessary kabalo ang Vice President,
1: dili siya ang nidawat.
0: So kana tong isa sa mga rason nga gusto nilang ipagawas. Ikaduha, sa line sa questioning gahapon nagaingon katong defense counsel si Attorney Ferrer nga kung adunay resibo kay gina-require man gyud ninyo ang resibo sa isa ka confidential og intelligence report, unsa ang mga detalye diha sa resibo nga dili dapat mabal-an sa bisan kinsa kay mag-endanger siya sa security o kinabuhi sa mga concern. So ang tubag dito sa taga Commission on Audit nga si Ma'am
1: Cyrene Del Campo.
0: Del Campo, okay. Si Ma'am Cyrene Del Campo Ingon siya, kanang magpalit ka og bugas, not necessary ni mo ni exact words, ha? Magpalit ka og lamesa, magpalit ka og computer, dili man na confidential ng imuhang gipalitan. So, walay problema. Muna iyahang posisyon. What is confidential is katong mga activities nga involved, nga gigamitan ni ining maong mga lamesa, mga computer, mga pagkaon, mga tambal. So, mauna ang confidential. But, of course, depende na sa appreciation sa, sa impeachment court. Yeah. So, katutong pipila ka mga gi-forward ng mga... Ikaw, titanaw ni mo, ani, 40.
1: Yes, mapadayunon gyud ang ato ang dapat nga pagsubaybay ni ani Dos, no? Tungod kay sama sa imuhang naluwatan, both ang prosecution og ang prosecution og ang depensa may kanya-kanya silang ginabarugan, no? Napamatud-an kung atong i-review gikan kay Roderick Wamil, no? Sa 3 days testimony niya, katni yang napamatud-an nga dunay 612.5 million nga total confidential funds ang ato ang Office of the Vice President, kung ato kining sumadahon 500 million ang sa Office of Vice President, 112 ang sa DepEd, no, 112.5, sumada total 612 million ang naa ni agi sa duha ka buhatan ilalom sa supervision sa ato ang Vice Presidente. May notices of disallowances ang COA sa mga ubang gigastos o kung paunsa kini na release o na liquidate ang maong pondo. So kini tong kay Roderick Wamil. Pero putol kini Dos tungod kay nabalhin man siya, no? There was a transfer sa office ni Roderick Wamil, no? Ni gisalo ni Sailin Del Campo og sa iyang August 12 testimonya, napapatud-an niya nga siya mismo ang ni-audit sa Office of the Vice President o sa DepEd Confidential Funds, no? So, sa iya na ni Agi, salo niya. Si BP Sara lang, iya pong nasaysay nga si BP Sara lang ang Vice President sa DepEd Secretary nga ni submit og liquidation documents. Hinungdan nga ni Agi kini sa makuti niyang pagsusi ang maong mga dokumento. Sa audit procedures og findings ng COA og ICPAW, so naa siya mga nakita nga ingon niya irregularidad or something nga unusual.
0: 40.
1: No? Oo. Yes.
0: Naasalin niya itong amigo, ang abogado.
1: Kinsa ni?
0: Si Attorney Jojo Labi. Attorney, yes, good morning. Good morning. Welcome. Magdang salamat sa imuhang pagkiguban ka na mo.
1: Attorney, daw mga MA manidiri, hindi Master of Arts, daw murag abogado, kay waay ka paabi nag-come in. So karon, here comes the real abogado.
3: Mayong aga sa inyong tanan.
1: Mayong aga, Attorney Jo.
0: Attorney.
1: Hello, Attorney.
3: Yes, yes.
0: Namonitor ni mo ang istorya ni M.A. Ruby Padilla season. Murag abugada.
3: Partly, na-monitor na ko.
1: Pero atong monitoron doon.
0: I think ang pinaka legal sentro nga legal issue karon diya sa impeachment is it allowed or not allowed ba ang pag throw og leading or misleading question, yes, during direct and cross. Dili lang nato, yes, itutok sa cross but during direct examination also.
3: Actually, no, na-experience man nato na sa korte, no? Kaya na sa korte.
0: Kada ang na niya?
1: Mga litigation na, lawyers, anad-ana.
3: Kaya kung mo kanda ka cross-examination, usually, you have to make sure na you are in control sa mga tubag sa
1: witness?
3: Witness. Kaya, yun na isip na ni mo, kanang witness na imong yun na cross, kwa na siya eh. Kanang hostile sa imong posisyon ang iyahang itubang. So as much possible you are in control, ma naalang ka sa control kung ang imong itraw nga question kanang mga tawag nato nga leading questions answerable by yes or no. So pasubok ang tubang actually na nasa imong question. It's just a matter of confirmation or denial sa part sa imong witness. Ay kaning mao na siya ang tawag nato nga leading question.
0: Ang so, misleading.
3: Parang misleading. Ang misleading mong God. Kaya na bang, halimbawa, ingon ka nga, ang imong question is, gina-frame ni mo nga, ingon ka, gidong, nakita ni mo, gidong gab, ni Juan, si Pedro. Kaya, previous to that, during the direct, wala man siya ingon. Nakita niya. So, matawa ka na is misleading question.
1: Murabag, attorney, murabag so, ibutangan ni mo.
0: Twisting.
1: Twisting or putting words into his mouth nga wala niya nasulti.
3: Oo, nga dili tinood.
1: So, disallowed na, attorney.
3: So, mauna sa nga mga questions, dili na siya allowed sa under the rules. Sa mga misleading.
0: Ang leading, allowed.
3: Ang leading, allowed na siya sa cross-examination.
1: Ang misleading,
3: diba, marag natin yung nagkabangi sila ang anong dili niya pwede explain ang iyang tubang kaya gusto niya patubang.
0: Yes or no lang. Is that...
3: Nakasabot ko, Ana. Nakasabot ko, Ana, Rome, kay tungod kay sa cross examination, as much possible, ang ipatubang rin mo sa imuhang tuhan. So, witness niya, ginakos-examine mo, dapat is or no lang. Para at least you are in control. Pero sa may mga situations nga, may mga situations nga ang judge dina-allow nila ang explanation why yes, why no. Kaya na. Kaya gusto ko nila mahabawaan. Pero generally, yes or no lang yun ang imong ipatubang para kung ano mo, mag-redirect ang sa pikas, then pwede nga i-question ako sa pikas. Ganong imong answer, yes. Ganong imong answer, no. So, i-kuan na siya, i-clarify po sa during the redirect examination.
1: Attorney, dili po mo object. Kung mo object, attorney, nga objection, Your Honor, nagtubag na siya nako og yes. Ganong imo pa mang, kanang ana, attorney ba? Kami nga layman.
3: Pwede din mo na isang nga i-kuan. Pero, kanang nga mga matter, mga God, it's up to the presiding officer or sa judge nga mo rule on that matter. I-sustain ba niya or overall ang mga objection.
0: Ano na yung mga isa ka term nga, common nga term nga ginagamit, attorney, pero kami nga mga layman, wa mi makasabot niya ni. Kanang, I will register my continuing objection. Sabot pa sabot na natin.
3: Posible man God niya ang imong objection di sustain sa court. But pasabot, di balibala ang imong objection. Di deny ang imong objection. Pero, mayroon ang lawyer na, we would like to put on record your our continuing objection on that matter. O, pwede na siya ngayon na para ma-record kay paman na, court of record man ng mga korte na to. So, mabutang na sa later on sa mga PSN, ano mga stenographic notes. Kaya, on appeal, halimbawa, sa court, mabut ang kaso sa court of appeals o Supreme Court, ilang matrace, na aday mga objections sa ingani nga matter niya, girol sa mga, girol sa court nga ingani. So, during review, importante na siya. Kanang mga statements.
0: By and large, attorney, where is this trial going on? Kay mura og na-drag man nga na-drag to the point nga daghan na og mga ordinaryong mga Pinoy nga sama nako na pull ana og paminaw sa mga technicalities murag kining nahitabo manggood karon dili kaayon nako ma-appreciate in a sense nga kining mga dokumento, kining mga unsa pa ni, kining mga ARs, pila ka ARs, niabot og kabat yata og 4,000 plus na mga ARs, unsay labot na kuan ang ARs. All I want to know is kung guilty ba or dili ang vice presidente sa mga accusations sa against her. Mura og nawala na ang interest sa mga tao hinay-hinay.
3: Ang yun na sa akong panglantaw rin, no? Siyempre, ang pastor mo sa article is the article of impeachment is the betrayal of public trust. Mm. So, ang inang gina-prove sa rin sa prosecution kung nabay pagwaldas o pag-misuse sa funds sa confidential funds or intelligence funds sa confidential funds sa GitEd o sa OBP. At that time nga si Sarah na apay nga na in 2022 at 23. So, nga na ang ilang frame, no? So, ang nakita nato sa kuan sa proceedings nga na-prove na sa prosecution nga ang attachment sa mga regulations is only mga acknowledgement receipts. O niya, kanyang mga acknowledgement receipts, kung makita na ito, ang mga pangalan is mga fictitious. Mm. Like Grace Piatos, no?
1: Andilim.
3: Andilim. So, mga kuwan. So, kana ang ginaprove sa prosecution through the COA auditors, kung sufficient ba kanyang mga acknowledgement receipts lang ang imong isuporta dito sa mga liquidation nimo. Okay na lang pag additional mga documents na base sa joint circular na gimension nila, no? Kung 2015 na circular, na dapat i-comply. So, mo na nga na yung mga na sila yung mga notice of suspension, na sila yung audit memorandum, nga na nga mga tipo ng mga tawag na instruments sa ginagamit niya sa SACOA para kumbaga muna ang instrument ginagamit nila sa ilang mga findings to para sa mga respondent nga mo respond sa ilang mga audit finding.
0: Mm-hmm.
3: So na yung mga notice of disallowance kung madungin mo na yung mga anak ang mga instruments na dinamension dyan sa proceedings.
0: Mm-hmm. Attorney Kininga, parente ni Ruby Padilla Season, si Attorney Sheila Season.
1: Pareho may apelyedo, no?
3: Oh, igagaw ni Rubina, igagaw.
0: Nag-manifest, Attorney. Gi-oppose siya kining post sa usapod ka abogado diha sa prosecution. Si Attorney, kinsay pangalan niya?
1: Verhill. Ligutan.
0: Si Virgil Ligutan. Apparently, while the court was in session, dunay gi-post si Attorney Virgil Ligutan mahitungod ni aning
1: misleading.
0: Oo. Misleading question. And murag it was a big fuss for Attorney Season nga parinti ni Ruby.
1: Mutuon ang mga naminaw.
0: Masa itang nanimunay ni Attorney?
3: Murat sa iya manggod ang post ni na to partly ang post ni Ligutan nga para sa mga lawyers o mga law students misleading is not allowed.
1: Hindi pinahihintulutan
3: misleading is not allowed. Ana ang iyang post so
0: pero dili gyud na allowed, attorney.
1: Pero unsa gyud tinuod ana?
0: Tinuod na, dili gyud na allowed.
3: Tinuod gyud siya. Tinuod niya ang gi-post.
0: So wala mang hagingan lang, attorney. Kung kinsa nga masa kay gitira ka nga kini si attorney Pereira or si attorney Season ba?
1: Or si attorney Ilosfa nag-misleading question, di ni allow sa korte.
3: Pero ang ako mga naging reaction to niya sa statement ni Attorney Pereira niya, misleading is
1: allowed.
3: Misleading question allowed.
1: Mm. Attorney, atong i-describe sa naminaw, attorney. Murag nag-atbaga na in pink pagyod. In pink. Naka-pink si Attorney Lorna Kapunan, Lola Abogada versus Matanon. Niya ni ingon si Lola Abogada nga ni objection kay Miss dili objectionable kay dili allowed ang misleading question according kay Lola Abogada. Ni tubag man ang batan-on nga no, it is allowed. So duha ka point asa gyud tinuod ana, no, ana og ni gawas ang post ni Attorney Virgil Ligutan ligutan nga nagaingon nga misleading is not allowed. Tapos ang iya ha, hindi pinahihintulutan ako ging gikopya attorney. Walang malisya o not in bad faith ang iyaha daw pag pag-post. Wala akong binanggit na pangalan. Kana ang iyahang kuan sa DZMM.
0: Jay, take ni mo na, attorney.
3: Ang ako ang tanaw, mao tong post ko siya out of ano ba? Kanang reaction sa gi-sulti ni
0: Attorney Ferrer
3: nga allowed ang misleading questions. Ako ang tanaw, ha? So, tinood po niya, wala siya yung na-mention yung mga name dito. I don't know kung mo, ano sila, mo file sila o kaso na ang koan.
0: Ethics?
3: Depends sa kan. Pwede nga mo file sila o sa proceedings ninyo, that, kung tanaw nila ko, that is

0: nasa mga courts, dapat din ka makatag og opinion nimo while undergoing ang kaso, lalo na kay isa ka sa mga prosecutor or private prosecutors or parties.
1: So, dili man to, dili man to opinion, attorney. You were saying it was a mere statement of law, statement of fact.
0: That's why ang mapunapod pa ni Atty. Ligutan na nagsulti rin sa usang naasa sa mga rules sa mga balaod na to.
2: Atty. Ginapabawi sa iya ha, di yun siya. Di po daw niya bawion. Ang iyang post, di po niya i-delete. Subog at hugot ni kanilang Lunes. Na, no?
1: Pero attorney, mahon man ko niyang pila lamang sa mga technicalities nga mahikot ta og buraog adunay pwersa, adunay grupo gyud nga nag-drive the discussion away from the merits of the case, kundi i-drag siya into discussing many technicalities while of course it may be normal in any process of litigation, pero dili man siya regular court. This is an impeachment court nga matod pa nimo, sui generis, no, a conflict of its own. So kato, earlier, nag-iun ko, maragipulaan na ganyan mga tao, ano yung mga technicalities, and this is one. And this is coming from the defense attorney. In fact, daghang pang uban nga makita na to, no, like for example, katong stipulation of documents na practically dili man similar, but exactly the same documents, nga nung dili man siya ma-stipulate, nga nung dili man dawaton sa defense, nga, oh, mamali, dokumento, nag-existing among dokumento, sa ato ang binisaya nga pagsabot, it is as simple as that nga kining maong dokumento nag-exist ni, as to its or their probative value is another thing.
2: Unya, muingon ron, attorney, dugtong lang nako, kung ako ang prosecution, na may dokumento ani, naapod mo inyo ha? Pareho man tagigunitan, pero dili tayo magkasinabot sa stipulation. So kami taon nga mga layman nga naghulat, labi na pod ang media nga ginatahasan nga you simplify, tabangan nga ma-reduce sa common nga lingwahe para masabtan yun sa ordinaryong mga tao, no? So libog kayo, attorney.
0: Dili magtaka kabasan po ng uban nga mga tao nga mo come into conclusion without appreciating the kwanda ng mga proceedings na nagtabo karon, naman sa ilahang panghuna-una. Pero katong bahin sa kaming mga ingon ng mga stipulation sa documents, ano yung magod ang purpose, anak? Well, kung ikaw magod ang gusto ni mga ipa-identify ang documents sa usa ka witness, dapat na kay basis, no? Ay, halimbawa, kung tabisin mo mong document, so you are asking for stipulation, that means nga that document is existing. Nga pwede na, para makaproceed ka sa pa-identify ang document sa witness, nga nasa witness stand. Kaya kung dili na siya, kung dili na ma-stipulate ang maong document nga existing or the same document mo, or kana sa nga document authentic or original, kung dili na i-stipulate, pwede magod mo object sa pikas.
1: So, every time na
0: wala kay basis. Nga na ang objection. Wala kay basis. So, mo na unta ang gusto mo tabo ni Attorney Kapunan, niya mag-stipulate na lang para she can proceed with the identification and cross-examine the witness based on that document. Kaya na unta ang may tabo ato. Pero kay dili man mo stipulate ang pikas, mo na nga nadugay. Nga, nag-set pa o schedule, akong pagkabalo, moral, sa term ni Attorney Kapunan,
1: Gigos.
0: Ang term ni Gigos.
1: Ingon si Kapunan, gi-Indian sila. Pero ingon si Chis Escudero, ang presiding judge, wala ka gi-Indian. Gi-ghost ka.
2: Ingon pa.

0: ni side blow siya o it's a scam.
1: Mga toko, mga
2: Indian.
1: Actually, gamit ang yapirapil pa sila dali sa proceedings na
2: pag-asok. Actually, culture sensitive, just being culture sensitive, attorney, just like aning term nga moro-moro, di na na dapat na ito gamiton karon kaya it will offend our brothers sa bangsa moro.
1: Pagiging insensitive ka sa ano, so, sa mga language na ito.
0: Giingon na lang ni Lula Abogada. O sige, scam!
2: Actually, nakita na ito niya. Somehow, no, niguwas na diya sa trial process katong ginaingon ni Lula Abogada nga dapat ma-stipulate unta kaya sa pagkakaroon while the same document, exactly the same document ang ilahang gina istoryahan, adunay kopya ang depensa o sa panahon nga pag-cross-examine, natural nga ang kopya sa depensa ang ilahang gamiton. And this copy sa depensa, wala man siya na-speculate, therefore, pwede siyang i-question sa prosecution. Ug mauna precisely ang nahitabo. Umura o it will all the more drag the process.
1: Mauna ang effect niya mag-god kung wala stipulation kung dili makaproceed, dili ka makaproceed sa inyong direct examination kung wala stipulation. Kaya i-object ka sa PICAS without basis. Mm-hmm. So wala kayong foundation. Kung mga no foundation or no basis for your cross-examination or for your direct examination. Mm-hmm. So dapat identify ang document, ma-identify sa witness ang document. O niya, ma-stipulate niya, authentic na siya para makaproceed sa ano sa pag-confront sa maong document ang direct examiner sa maong witness. Mm. Yan na ang ano niya, ang focus.
2: Last question from my end, attorney. Kanang resibo ba sa ano caterer, for example, or kanang resibo sa nag-supply o computers, tables, and chairs, nag-supply og tambal. Are these, receipts, can these receipts be considered confidential?
1: Medyo lisod na nga pangutana, Rom, no? Pero kana ang mga discretion magunaan sa mga auditor sa COA, sa unsa ang necessaring mga supporting documents considering na kaning mga transactions mga gikan sa confidential funds. So ang akong pagkabalo, Roma, ayani ang naay mga ang acknowledgement receipt nagpasabot lang nga gi-acknowledge sa mga ung tao ang maong kwarta. Maong kwarta pero kailangan pa nimo nga tagaan o supporting documents kung giunsa niya itong kwarta nga iyang na-receive. So, mo na ang gina-point out sa
2: COA,
1: nga nung gi-disallow ang mga katong mga transaksyon.
0: Attorney, ay duha ka butang. Duha ka butang, reward o pagpalit o information. Duha ba ni ka magkalahi nga butang?
1: Kaning reward, di ba, ang anong namuhatag kag reward.
0: Oo, unsa iyahang
1: diba tungod sa na ay accomplishment or na ay success story ba ngayon tabo, ang anong namuhatag kag reward. So, but to sa bot, ang basis akong nabawan dito sa discussion during the proceeding is, kung reward, dapat na kay pakita nga
0: na kay agi.
1: Yeah, so additional supporting documents nga kani siya naging successful na ano activity or successful operation
2: ng terrorista, example
1: that, confidential fund. Halimbawa kaning payment for information. So kana medyo sensitive na issue na sa I don't know kung paano nila na i-prove sa financial documents nila. Paano nakuha ng information? Mauna'y isa sa mga kuha na to sa ano ba, sa confidential funds, kaning mga yan nga mga kung mga gray areas ba. Na dapat ano na to.
2: Pero attorney, balayanin sa mga
1: kuha, sa mga reports, stick ang kuha sa mga reports. Na dapat na supporting reports ang maong mga pag-disburse sa ano sa funds.
2: Like example, attorney, tambal, drugs, medicines, kinahisgutan mag ito. Kung mapalit ka o kini, very specific, ang DepEd, for example, adunan siya confidential funds. And part of sa expenses sa ilang confidential funds is kining pagpalit o mga tambal nga gigamit as a reward or whatever other uses. Pero kung mapalit ka o pananglitan na tambal diha sa usa ka drugstore
0: na may resibo.
2: Na ang imong resibo wala man gibutang didto nga kining maong tambal lag kantidad og 500,000 para ni sa confidential or intelligence operation sa DepEd. So what is wrong? What is wrong? Anong kinahanglang AR man ang gamiton nga you can very well use sa the official receipts sa attorney.
1: Ang ako pagkasabot ana Rob, ang ER is katong tao nga naka-receive mismo nga ano siya in alias no? Ang pangalan. Tapos do ang inyong sa kuha dili na siya enough or dili na siya sufficient nga ano lang supporting documents ang ER. Dapat naakapay additional nga mga documents nga i-produce out of this ER. Halimbawa, ang ER, gihatag mo kay Merigis Teatos para palit o medicine. So, dapat, katong kung mauna ang purpose, dapat natin support additional supporting documents niya. Kana siya, gipalit yun na siya sa
2: pero attorney, that is not the case, attorney. Kaya like for example, na-mention yung pangalan ni Mary Grace Piatos and several other fictitious names, no? Kini sila ang AR, gidawat nila cash, no? But lahi ng hisgutan ng kining, nipalit ka computer, nipalit ka og tambal, nipalit ka og pagkaon, unya, imo gihapong i-AR gihapon ang imo i-submit nga liquidation proof,
1: so,
2: no?
1: So, may mga direct purchase, kumbaga, nga nahitabo. So, dapat ang liquidation, ana, sa, katong dapat ang mga OR sa mga end user and katong supplier.
2: Or sales invoice.
1: Oo, sales invoice, or basta nagpatunay na, ano siya. Pwede man good nga, pwede magod na sa kuha ba ito niya kuhan Rome nga do dili image ano imension maging confidential ang mga names or sa mga supplier pero at least na ang mga OR
2: naman to gisgutan nga murag part daw sa balaod nga okay man na bisag ka ng mga aliases pwede man na pero you have to have a record dito sa imuhang vault na kining si Merigris Pratt Piatos, si Ruby Padilla Sison ang tinuod pangalan.
0: Gi-assert na attorney ni Kuan po ni Ping Lacson, no? Being an authority, nga dugay po naga
2: investigation.
1: Sa police.
2: Anyway.
1: Tinuod na. Akong pakabalo. Tanang alam, mupalit kang medicines or mga food para sa gikan sa confidential funds. Do naakay resibo pero dili na siya ipakita ipakita sa mga ano sa in public kana mga dokumento ha. Pero enough na siya nga para i-allow sa COA ang maong disbursement.
2: Actually, ito si Senator Ping Lacson nga nagpurso ni Ana. Matod pa niya, murag na naman dahil mo mga red flags nga nakita, nga nung wala man ninyo, gipurso ang pag-actual nga, sa itong term nga gamit, pag-imbestiga, pagtanaw dito sa vault, sa DepEd o sa OVP, kung kining maong mga aliases, aduna ba'y mga Maduro magiging siya na-file sa tinuod ng
1: mga... Corresponding, may corresponding ng mga actual names mm-hmm. na naka-receive.
2: Mm-hmm. Yeah, anyway. Daghang salamat sa iyong panahon nga gigahin sa Tinig ng Bayan, Attorney.
1: Isa pa yan, Rom.
2: Basig na pa kayo gusto yung paabot sa itong mga tigpaminaw nga wala na ito na pangutana kanimo.
1: Ang ako lang is go with the music, tapos pamatiwan ninyo, saka ninyo mas ma-appreciate na ninyo, dahil mo matunan noon na ng mga, ng mga proceedings, isang pag na yung mga kamalian niya, pero at least part ba sa learning process, kumbaga, isang dili pag abogado, na namin mahibawan, namin matunan sa maong proceedings.
2: Daghang salamat, Attorney Labi.
0: Attorney Jo, salamat.
2: Mahal na kayo daw ang presyo sa gulay. Ando na po tas gulay. Anyway, before nato, ato ang gulay. Ito sa paminahon, kinipipila nato ka mga pahinomdom.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando, taga Quezon Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy, painom na po siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya, taas mo itong ipainom, dayon na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, ang likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magud ko ana good. Okay magud akong lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang lihok pipiro sa balay ba, mainom na nagula akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Welcome back mga katinig. Yes.
0: Balikagikan sa init sa Senado, padulong sa kamahal sa precious gulay. Kumpirmado yudos.
2: Nga mahal.
0: Mahal, labi na sa Luzon. Grabe daw ang paghagupit ni Habagat. So sa Luzon, nga mga producers na to sa gulay, naapektahan yun maong nisutoy, no? Ni skyrocket ang presyo sa mga gulay nito. Pero dili lang dito dos. Doon na kini transcending effect diripod sa ato. Tungod kay na may demand nga pangdadon dito ang uban. Kung tungod sa kamahal sa presyo sa gasolina, sa krudo,
2: naapektuhan
0: ang tanan. Apektuhan. Bisag wa ta na igo sa habagat, no? Nasigihatag ng presyo dos.
2: Kasi nagatag?
0: Ang akong amigo. O ang kamatis, dili nata makakuha og 6 senta na ana sa 120, 150 to 180 ang kilo.
2: Naunsa na man ay ato ni bananom na lang gutagod. Diya sa do natay mga ginagmay nga mga
0: lipay ang 3P. Oh. Ang icon lipay ani.
2: Actually advocate po na siya sa 3P farm. Yeah. Sa siya mga advocacy.
0: No, dapat we raise our own food, you know.
2: Og syempre dili lang kaya ato ang own food kundi in relation dai sa ato ang own food ganiya gisgutan nato ng pagtabang sa environment nga magsigitag pananom og mga kahoy para ma hopefully ma balik tong kinaiyanhan pero taas siya nga proseso but in relation diri sa mga pagkaon mga katinig 40 dili lang basta-basta nga pagkaon kundi maningkamot kita tanan nga mag-produce og atong pagkaon in an organic manner.
0: Yes.
2: Kay kining mga pesticides, kining mga synthetic medicines nga atong ginagamit po, ni nagapatay sa ito, nang daghan nga mga sakit karon nga nangguha. Gani, na adunay...
0: Kargado tag synthetic spray?
2: Hmm. Adunay mag-uumang akong kahinabi, matod pa niya, daghaning mga piste karon nga sa unang panahon wala. O niya, ang iyang teorya, kining nagdala aktulay aning mga peste karon nga lisod kayo patyon.
0: Kinsay nagdala ani?
2: Mga medisina gihapon. Ingon niya, ang iyang teorya, katong mga medisina nga synthetic, sige mo spray hangtod madugay,
0: makadevelop og
2: immune resistance. Katong mga peste, mag-evolve na po. Ang bagong klase nga peste nang hinahanglan na po.
0: Og lain na po nga medisina.
2: Medisina og mas kusog ang medisina mo ni nagadaot sa ato ang environment. Kato nga mag-uuma, simple lang nga idaran na po, pero mura og tinuod kay matod pa niya. Kining black bug wala man ni sa unang panahon.
0: Kato mga golden kohol, dili mo na endemic nga na admis pala yan. Sa Filipino farmer, no?
2: Kana.
0: Oo. Pero sa isgutanan sa presyo dos, iyang gisite din hi nga ang habagat ug ang baha sa Central Luzon, igo ang Pampanga, Bulacan ug Nueva Ecija nga maoy mga
2: producer niya
0: og vegetable basket dito. So ang talong, okra, pechay, ampalaya kapos yun sa supply. So diri sa
2: ato. Diri sa ato na kapatagan na.
0: So naatay supply ana. Pero tungod kay taas ang demand, ni mahal po diri sa ato no? Kay siyempre ni hangyo naman ang Tagaluzon nga dadaan dito, so tan-aw pud sa mga producer din daghan tag na produce pero kay pangdadaon mo nitong uban, so itaas pud ang presyo diri sa local market, no? So ana ang chain,
2: taas lagi ang presyo pero wa na pud tay oras.
0: Og bisag taas ang presyo dos, ang kadaghanan day nga gatanom finance by the financier. So kana
2: ang harvest,
0: gamay ra po ilaha.
2: Gamay ra ilaha. Kung dili man short.
0: Oo. So kung dili man short or failure in English gyud, no? So again, lalom ni nga issue dos nga mo balik gihapon sa atong mga basic policies nga kinahanglan ginapalig-on sa atong estado, no? Sa mga mag-uuma og magugulay. Wa naman tay oras dos, pero mapadayon natong tutukan kining mga gakahitabo karon gikan sa impeachment padulong sa mga magugulay nato sa atong mga farmers, sa mga policies nato. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla season.
2: Sa Lunes na po, kaubang 40 kay ang mga isa lang, naka-schedule nga isa lang katong mga special disbursing officers na. Enoy mga katinig, dahil salamat sa iyong pakiguban ka na mo. Nang hinaot kami nga unta sa Tanang Higayon na Lunes hangtod Sabado. Sa maugihapong istasyon o maugihapong oras, mag-uban-uban kita. Daghang salamat o gaya kong maghawa kay musunod tayo ng atong alas 7 balita kauban si Kaloy Rosario.
8: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
9: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol, sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
8: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
10: Sweetheart, ready na!
11: Wow, ka-sweet ba o?
10: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
10: Laming Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
11: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?
8: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
12: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, Sige siya, og inom og ang tibay steak. Sakit man ang gahapon daw. Gahubag, gubayo. Kanya, nagkuhay siya kuton. Yang gi, butangan o iuwi. Hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
8: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Daling normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tumoy painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
4: Itama po niyo mga orasan ng oras sa ganap na nga alas 7:09 na.
2: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Sumuli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga. Nang Thursday at 13 sa buwan po ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis sa Occidental. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, kahandaan ng mobility at fire power assets ng 6ID Philippine Army, tiniyak. Isang estudyante patay matapos maaksidente sa bayan ng Makilala, Cotabato kahapon. Samantala, naaresto naman ng mga otoridad ang ilang mga sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa iba't ibang bahagi ng Soccsaryan Region. Baril at mga ilegal na droga na kumpiska. Dagdag ng mga balita kung saan nakinabang naman ngayon ang mga magsasaka sa bayan na Makilala, Cotabato sa Farm to Market Road na naipatupad sa kanilang bayan. Samantala, school watchmen handa na daw magbantay sa mga paaralan sa Davao Oriental. Itong raang benepisaryo nakatanggap naman ng tiga 2,000 pesos na ayuda mula sa DSWD Uplift Assistance Program. Samantalang sa Pangal Bay Uplift Program, umarangkada na sa Tangub City. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Sweetheart, ready na!
2: Wow, ka-sweet ba, oy?
1: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Hmm, tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
1: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
1: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
2: Unya, sweetheart, ha?
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kapag panganak nako nang kuan, mo sa manintaw hana ni oy.
6: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Katong ganado. Di ba inom na sa mong bana? Buhay ginoo manguhit naman mo.
8: Pero pag take o ganado,
7: na, nintapad naman po. Sabi, panang naman mo.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
9: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ganap ng alas 7:14 ang oras at ngayon sa detalye po nating mga pangunahing mga balita. Patay ang isang 20 anyos na estudyanteng babae matapos namang masangkot sa vehicular accident alas 3:55 kahapon ng hapon sa bahagi ng Provincial Road ng Lower Saging Crossing, Barangay Libertad, Makilala, Cotabato. Ang biktimang nakilalang si Mary Claire Guzman na residente ng Purok Rambutan, Barangay Paco, Kidapawan City. Nabatid sa investigasyon ng Makilala PNP na minamaneho ng biktima ang kanyang Honda RS125 kulay pula at walang plate number. Mula sa barangay poblasyon, binagtas nito ang daan na pauwi ng Kidapawan City nang Pagdating sa bahagi ng Barangay Libertad at boundary ng pagdating sa daan sa Barangay Saging patungo sa Barangay Libertad, isang Foso mini dump truck naman na minamaneho ng isang nangangalang Munico Marto sa Kalapa na Junior 46 anyos na taga Barangay Sincatulan Makilala Cotabato ang nakabangga o nakabanggaan ng motorsiklo ng biktima dahilan para bumaliktad at tumilapon ang biktima dahil sa lakas ng impact. Agad namang rumispondi ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at isinugod sa ospital ang biktima, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawa ang investigasyon ng makilala PNP para malaman kung sino ang may pananagutan sa naturang insidente. Naaresto naman ang mga otoridad sa Maguindanao del Sur ang apat na mga most wanted persons sa bayan ng Datu Muntawal, Maguindanao del Sur. Isinilbi ang warrant of arrest sa magkakahiwalay na lugar alas 5 kahapon ng madaling araw sa Barangay Pagagawan, Datu Muntawal. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Udin Boots, alias Boy, alias Ismael Alipulo, alias sa Tatua na mga residente ng naturang barangay. Ikinasa ng Datu Muntawal Municipal Police Station sa tulong na rin ng 4th Mobile Force Company 2nd MPFC at iba pang tropa ng pamahalaan na kaya't naaresto ang mga ito sa bisa ng warrant of arrest nilabas ng korte dahil sa mga kasong attempted murder. Samantala, voluntary namang sumuko ang ilan sa mga suspect matapos na dumating ang puwersa ng pamahalaan. Kasalukuyan namang inaantay ang commitment order mula sa korte, nag-issue ng warrant of arrest sa laban sa kanila. Samantala, naaresto din ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa President Quirino Sultan Kudarat Kamakalawa. Ang isa pang sangkota sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na ikinukonsiderang high value target individual o big time drug pusher. Ayon sa President Quirino PNP, ikinasa nila ang operasyon sa tulong ng Sultan Kudarat Police sa Drug Enforcement Unit matapos nabilhan ng illegal na droga ang naturang suspect na kinilalang si alias Teng, 32 years old. At ito ay nakuha na ng ilang gramo ng shabu. Motorsiklo na ginamit ito na walang plate number sa kanyang operasyon. Paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isilang palaban sa kanya. Samantala, balita mula naman sa PNP Regional Office 12, aabot din sa 245,000 pesos halaga ng iligal na droga ang nakumpiska sa ikinasang operasyon na nagresulta din sa pagkakaresto ng anim na mga individual. Ikinasang operasyon sa magkakahiwalay ng mga lugar kung saan ito ikinasa sa General Santos City, Coronadal City, Lambayong, Sultan Kudarat, Pulumulok, South Cotabato at sa Kidapawan City. Ayon na kay PNP 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog na mas pinigpit pa ng mga otoridad ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga sa Coronadal City, hindi lamang shabu ang nakuha sa isa pang suspect bagkos nakuha na din ito ng pera at baril ng ikasang operasyon sa Barangay Rotonda, Coronadal City, Kamakalawa. Kung saan aresto si alias Nico, 37 years old, residente ng Barangay ECJ Montilla sa Tacoronga City. Maliban sa kanya, isa pang drug suspect ang nakuhanan din ng nasa 123,000 pesos na halaga ng shabu, isang 45 caliber pistol nang ito ay naaresto sa ikinasang anti-carnapping operation ng PNP sa National Highway ng Barangay Rizal sa Banga, South Cotabato kahapon, alas 3:50 ng hapon. Ang suspect ay nakilalang si alias sa Pearl White na kung saan nakuha din sa kanya ang isang Suzuki minivan na may plate number KAE4188. Walang naipresenta ng kaukulang dokumento ang naturang suspect sa kanyang dalang baril na Colt 45 na may magazine at 10 mga bala, kaya't ito'y naharap ngayon sa kasang paglabag sa Republic Act 9165 at paglabag sa Republic Act 10591. Sa Lake Cebu sa Cotabato, naaresto din ang isang job order employee sa ikinasang search warrant operation dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ito'y naaresto sa bahagi ng barangay Bakludong kahapon o kamakalawa, kung saan ang suspect na si alias Tonton, 39 years old, job order employee ng municipal government ng Lake Cebu, South Cotabato. Ikinasa ang search warrant operation dahil naman sa namonitor na ito ay nagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Matapos na bilhan, nagpositibo ang suspect agad na pinusasan. Posible namang matanggal sa kanyang trabaho at maharap pa sa kasong kriminal ang naturang suspitsado. Samantala, balita mula pa rin sa Tibuli, South Cotabato. Sugatan naman ang isang lalaki matapos at ipagtatagay ng kanyang bayaw sa bahagi naman ng barangay Poblasyon. Kamakalawa ng gabi, nabatid mula sa Tibuli PNP alas 9:45 ng gabi nang nagkaroon ng alitan ang biktima at ang kanyang bayaw. Ang biktima ang si alias Nestor, 49 years old, isang construction worker na residente ng barangay Rojas, Santo Niño, South Cotabato. Nakilala naman ang suspect na si alias June, 33 years old, binata, isa ring construction worker. Nabatid na nag-away ang dalawa na nauwi naman sa pananaga. Matapos ang naturang insidente, agad ding sumuko ang suspect kung saan nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang bolo na ginamit sa krimen. Isunugod naman ang sugatang biktima na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang

0: Ganap na nga alas 7:22 na ang oras.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo.
3: Duwa kapad lang ang yung
2: ginom? Duwa kapad, wala na yung lahing. Kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
4: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinamara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
1: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
5: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
6: Ang kinubanan na ato, magbangon lang ko anong buntag sa iyo ba? Hila ko sa rote, dili naman dito palihok. Pag abot sa Yaki, ang dito kami sa akong mister.
3: Mm-hmm.
6: Iyaman ko daw yung hilot ko, ano wala rin. Ang Yaki rabi nakakuan sa akong likod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: Ganap ng alas 7:25 na ang oras. Dagdaga na mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid ni James Palmahil.
7: Formal nang sinimulan kamakalawas sa Mata City ang orientation at contract signing para sa mga school watchmen bilang bahagi ng programa para sa ligtas at protektadong mga paaralan sa Davao Oriental. Binigyan ng mga watchmen ng gabay hinggil sa kanilang tungkulin sa pagprotekta sa mga mag-aral, personnels at pasilidad ng paaralan, gayon din sa kahalagahan ng disiplina, pagiging alerto at responsableng pagbabantay. Ayon kay Schools Division Superintendent Dr. Josephine Fadul, hindi lamang gusali ang kanilang binabantayan kundi isang ligtas at payapang kapaligiran kung saan makapag-aaral na maayos ang mga kabataan. Samantala, nagpahayag ng suporta sa Governor Nelson Dinghirang matapos makapaglaan ng pondo para sa serbisyo ng mga school watchmen. Dagdag pa sa mga balita, umabot sa 700 na benepisaryo sa Baganga, Davao Oriental ang nakatanggap ng tig 2,000 pesos cash assistance mula sa DSWD Uplift Assistance Program. Layunin ang ayuda na mabigyan ng agarang suportang pinansyal ang mga benepisaryo upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya at komunidad, inaasahang makatutulong ang programa sa pagpapalakas sa mga pamilya at pagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
0: Ginap na nga alas 7:26 ng oras. Samantala, balita mula naman sa Pangil Bay, Misamis Occidental, sa pamagitan ng 87.7 Joy FM. Yati naman ni Renz Sumalinog.
8: Mikabat sa 3,212 ka mga benepisyaryo sa Tangub City ang nakadawat o opisyal na nga nakadawat sa tabang pinagi sa roll out sa Uplift program. Ang matag benepisyaryo makadawat kini tag 2,000 ka pesos matag bulan ni gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD hangtod pa kini sa bulan sa Disyembre. Dugang pa sa 5 ka kilo usab nga bugas gikan sa Provincial Government of Misamis Occidental nga gipuno. Sa wala pa usab ang pagpanghatag sa ayuda, gipahigayon usab ang mubo nga programa nga gitambungan ni Misamis Occidental Governor Henry A. Suaminal uban sa mga miyembro sa provincial board. Gitambong usab sila si Tangkob City Mayor Ben Canama og Vice Mayor Tito Desina og mga miyembro sa City Council ang mga programa kabahin sa iniusang paningkamot sa provincial og sa lokal nga government aron matabangan ang mga pamilya nga napiktuhan sa pagsaka sa presyo sa mga nagunang palaliton sa gasolina. Gilauman usab nga pinagi sa cash assistance og bugas kang gikan sa probinsya madugangan ang suporta sa mga benepisyaryo sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
0: Ginaplang alas sa 7:28 ng oras, samantala dagdag ng mga balita. Iniyak ng 6ID Philippine Army na nakahanda silang gamitin ang mobility at firepower assets nito para tiyaking ligtas at mapayapa ang kanilang nasasakupan sa isinagawang ceremonial handover ng mga service o serviceable mobility assets at refurbished service firearms ng 6ID Philippine Army na isinagawa sa headquarter nito sa Kamsyong Kuawang Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayon kay Brigadier General Ricky Bunayog, Acting Commander ng 6ID at Joint Task Force Central, ang naturang turnover ng mga kagamitan sa mga subunit ng division ay para matiyak na maging maasahan, functional at operationally ready ang mga asset na gagamitin ng mga sundalo sa kanilang mga tungkulin. Binigyan din pa ni Bunayog na ang kahalagahan ng regular na maintenance ng mga kagamitan upang suportahan ang troop mobility, operational efficiency at mission effectiveness ng 6ID. Ang mga mobility at firepower assets ay makakatulong sa pagpapalakas ng kahandaan sa kampanya ng 6ID Philippine Army sa pagkakaloob ng security at peace support mission sa kanilang nasasakupan, particular na para sa nalalapit na BARM election. Formal lamang na turnover ng lokal na pamahalaan ng Misayip Cotabato ang tatlong karagdagang motorsiklo para sa tropa ng 33rd Infantry Battalion Philippine Army na magagamit nito sa kanilang operasyon, particular na sa pagpapatupad ng patrolling at ang security measures para mapigilan ang anuang banta sa seguridad. Ang naturang kagamitan ay magpapalakas ng mobility at pagtugon sa mga sundalo sa pangangailangan ng seguridad. Sa kabuuan na sa 5 mga motorsiklo na ang naipagkaloob ng lokal na pamahalaan para sa bayan o para sa 33rd Infantry Battalion Philippine Army na makakatulong naman ng malaki sa pagbaka laban sa kriminalidad.

Sa ibang mga balita, balita mula naman sa Indanan, Sulu. Tatlong mga sundalo ang nasugatan matapos na sila yatambangan ng mga armadong kalalakihan alas 8:15 kahapon ng umaga. Nabatid mula sa 11th Infantry Battalion Philippine Army na patungo ng kanilang training school ang mga sundalo nang sila ay ratrati ng dalawang riding in tandem criminals gamit ang 45 caliber pistol. Agad namang nakaganti ng putok ang tropa ng pamahalaan. Subalit ang naturang mga sugatang mga sundalo ay agading nirespondihan at isinugod sa Kuta General Teodolfo Bautista Station Hospital para malapatan ang kaukulang lunas. Ang naturang insidente marin naman kinundina ng pamunuan ng 11th Infantry Battalion o 11th Infantry Division habang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Nakatulong na malaki para sa mga magsasaka mula sa makilala Cotabato ang isang kilometrong simentadong farm to market road sa Barangay Batasan. Nagkakalagay ito ng 14.4 million peso na ipinatupad ng Department of Agriculture sa tulong naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Batasan Barangay Chairman Rogelio Virador, napakalaking tulong para sa mga magsasaka ang kumukonektang kalsada ng Barangay Batasan at Barangay Biyangan sa pagbibiyahe ng mga produkto. Anya, isa sa mga magsasaka na si Marcelino Bangot ang nagsabi na tumaas ang kanilang kita mula nang gumanda ang kanilang kalsada. Sa mga balitang pambansa, ipinanukala ng Marcos Administration ang 10.773 bilyong pesong confidential at intelligence fund sa ilalim ng 2027 proposed national budget. Ang panukalang CIF ay 8.8% na mas mababa kumpara sa 11.118 bilyong pesong inilaan para sa taong 2026. Inirekomenda ng ehekutibo ang nasa 4.368 bilyon peso para sa confidential fund habang 6.405 bilyon peso naman para sa intelligence fund. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Roberto De Leon, na tanging ang mga ahensyang lehitimong pinapayagang magsagawa ng confidential at intelligence function ang makakatanggap ng naturang pondo sa ilalim ng National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Tiniyak naman ng kalihim na sasalang ang paggamit ng CIF sa umiiral na budgeting, utilization, liquidation at auditing rules para masiguro ang pananagutan at maggamit ang mga pondo para sa tunay na pakay nito. Samantala, nagpanukala naman ang tanggapan ni Marcos ng 111.98 billion pesong unprogrammed appropriation para sa 2027 na ayon sa DBM ay pinakamababa daw na halaga mula 2019. Malaking bahagi ito na inilaan na para sa pagpupondo ng foreign assisted project. Tiniyak naman ng House Committee on Appropriation Chairperson Micaela Swansing na hindi nila papahintulutan daw mapunduhan ng flood control project gamit ang unprogrammed appropriation at gugugulin lamang ito para sa item na talagang kailangan. Nakatakdang simula ng deliberasyon sa 7.2 trilyong pesong panukalang pampondo sa mababang kapulungan sa Agosto 17 kasabay ng briefing ng Development Budget Coordination Committee. Muling nagkainitan at nagkaroon ng tensyon ang depensa at prosekusyon sa kalagitnaan ng cross-examination sa testigong si Sailin May Del Campo mula sa Commission on Audit OCOA sa 15 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Pinuna ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan ang anyay pagpapatigil ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer habang nagsasalita pa lamang ang testigo. Inireklamo naman ng depensa ang hindi direktang pagsagot ng testigo sa kanyang mga tanong na yes or no.
Iginit din niyang may pagkakataon ng Prosecution Counsel na magtanong ng clarificatory question sa redirect examination. Subalit, sagot naman ni Kapunan, never mind. If you are in cross, there are limits to cross-examine at misleading question are not allowed to cross. Dito naman, namagitan si Presiding Officer Francisco Chis Escudero dahil sa anya'y tila generational divide ng Defense at Prosecution Counsel. Bahagyang humupang tensyon sa impeachment court nang sabi ni Attorney Ferrer na mataas ang respeto nito kay Attorney Kapunan, bagay na tinugunan naman ng private prosecutor. Na let's end here. It might sound like eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.

Nasa mahigit 1,200 katao namang inilikas mula sa isang campus o mula sa campsite matapos umiklab ang dalawang magkakahiwalay na wildfire malapit sa isang beach sa France. Bagamat may mga report na nakontrol na ang sunog, patuloy naman ang kumakalat na isa pa dahil hindi maganda ang kondisyon ng panahon. Pahirapan naman sa mga otoridad na makapasok sa lugar kaya mabilis na kumalat ang apoy sa kagubatan. Inilipat naman na sa isang evacuation shelter ang mga residente at mga turistang naapektuhan ng naturang wildfire. Patuloy na nakakaranas na matinding wildfire ang France at iba pa mga bahagi sa Europa dahil sa tumitinding heat wave at pabago-bagong panahon. Sa balitang pang-ekonomiya, hindi nakakatuwa dahil inaasang tataas pa ang kabuang utang ng Pilipinas sa 21.48 trillion pesos pagsapit ng taong katapusan o sa katapusan ng taong 2027. Batay sa mga dokumento ng Budget and Expenditure and Sources of Financing, mas mataas ito kumpara sa projected debt level sa 19.76 trillion peso para sa taong 2026. Samantala, umabot na sa 19.65 trillion peso ang utang ng national government noong katapusan ng Hunyo 2026. Mas mataas ito sa 518.93 billion peso kumpara sa 18.546 trillion peso noong Mayo at 17.267 trillion peso nitong Hunyo ng taong 2026 o 25. Dahil dito ay kasabay naman ang pagbagal ng economic growth ng 2.3% sa unang kalahati ng taong 2026, umakyat sa 66% ng gross domestic product o GDP ang debt to GDP ratio ng bansa. Ito ang pinakamataas na antas ng utang sa loob ng 22 taon mula nang umabot sa 71.6% noong 2004. Sa projected na 21.48 trillion peso na utang sa 2027, nasa 14.3 trillion peso ang manggagaling sa domestic borrowing habang 7.3 trillion peso naman ang external debt kasabay ng projection sa assumption ng palitan ng piso ay nasa 62 pesos sa kada isang dolyar pagsapit ng katapusan ng 2027. Samantala, inaasa na mga abot sa 3.304 trillion peso ang gross borrowing ng national government sa susunod na taon. Sa halagang ito, 2.389 trillion peso inaasang manggagaling sa domestic sources, 914.982 billion peso naman sa foreign sources. Kabilang sa planong domestic borrowing ang 2.329 trillion mula sa fixed rate treasury bond at 60 billion peso mula sa treasury bills. Marami naman nagtatanong kung saan dinala ng kasalukuyang administrasyon ang perang inutang.

0: Bay sa huling laro ng FIB Volleyball Girls sa U17 World Championship na ginanap naman sa ginawa sa Liceo Mixto San Felipe Chile kahapon. Pero nakapasok ka pa rin ang Batang National sa round of 16 kahit nanalo ang Mexico laban sa Tunisia sa 3 sets. Ito'y dahil na sagad naman sa 5 sets ang bakbakan ng Alas Pilipinas Girls at Venezuela at nasikwat ng una ang number 4 spot sa Pool B solo sa tuktok ng defending champion China na may malinis na 5 panalo, pangalawa ang Venezuela, pangatlo ang Peru at pang-apat naman ang Alas Girls. Pareho ang karta ng Alas Pilipinas Girls at Mexico pero nakalikom ang Pinay Knitters ng 7 point dahil sa 5-set game nila sa Venezuela habang may 6 na puntos lamang ang huli. Luhod agad sa unang 2 set ang Alas Girls kaya naman halos lupaypay pa rin ang balikat ng mga Filipino fans na nanood sa laban. Subalit hindi basta bumigay sa laban ang Alas Pilipinas Girls. Nagsanipuwersa sina Kyra Celis at si Raiko para ibangon ang koponan. Nasilo ng Alas Girls ang set 3 at 4 upang makapuwersa ng deciding 5th set at nabuhay ang inaasam na umusad sa susunod na pace. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Huwebes at 13 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Kasama sila Ren Sumalinog at James Palmahil. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit na ko siya buntag antud kung sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagbubula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaaring maging maluba ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong kayaloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
6: Imperial Apply.

display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929

0: Boto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2 is G.A. Barm. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.